مسوسو کې نه و شم ما بهری هم سره بهری کوم راهوره نه بغه کوم راهوره نه وراره که حال لون چر نه وکای که وکون چر چن چن چا چر نه ولنه is because really ntina ma ba ne na ya irin yan tsugu tsugu tsena irin yan tsugu tsugu tsena ai ne sun na tuha ene sun na tuho ha ngo ki daga gwe ga ya sama ko ki daga gwe ga ya sama una mu ka ban tsiki ba ke lo ntwe ba na ke motho ya bi jwan thabang motho eno ha batho wa paga ke di bitse bo mmele bo ntate motho o tsene thabang ha batho wa paga go hang o hara mona o fumana o batla go po go bata fumana pere skipanya ke re ra o tla swa we a go tlampata ke ena tsho o nne ka mo pata ha twa mona o tetela ka go o lo ntukisetsa bodulo o go tlotla nlata hey o kha wane le nanna e ke tsabile mona me ka mafteng ka mana ho utlwa gore reteng reteng mafteng mo no dumelang dumelang dumelang bo hle ba mametseng PC hona jwale he dumelang dumelang dumelang dumelang dumelang ka mafteng ka mo dumelang ka mafteng ka mo ka nda go mpolike Mr. Mafrika a go leke ke ba ke batla pineno ke na le yona le cassette ha ke tsebe mo ena le CD motho eno a bitswang J Songwane Rain Spirits ha ka fumana pinyo fela yes ke tla rata zonge bona ga ke rata ka fela lona ke rata ka fela ke rata alles ke rata ka fela ba se thosa lutla ha no motho ke samagateng le a sampatling ka fela I love you la o sampatli go nna ya rata o tsebe ngwana mme la sangate u dirana rena tabalo e bile motho a gatwe ke batho ka ofela se chelete a gatwe ke batho ka ofela e se chelete ha ona motho a ka genya na gatwe chelete mo nayo king ke sepo sola sa majwalo le PJ Powers ka pine mo na tiring right to land

0: ma sego ngwana mme sa tsane ma sego ga se mona ele ndi si mona ha o nola pina tse ga rentse na he dilla di tshuldu mane so lo ma o le tla smo re ma swana o sheba o di mo mona ba thoi ko pantse mona ngwana mme ba itse ntho tsa bona se monate o la bo give me the night ma se o tsile o bona class mona le ndi simo ha o tsama class se bo dimo dilla jerai a re tsena ma se go isenzwe ke mama thwae a re tsena ma se go isenzwe ke mama bana ba ile ba isinga kana kana mena tiane ne ba tima ma se go mona ha isa ba tima tsa tsingana ke bo tsana bona motho e mongke eno mona o jetsa go ke bula tsena bana ke sa pedi o re yo ne mo le se me nga taka mona ngwana mme dumela dumela dumela ke a bona molwane mona se kome dena ba di medisa o ga nete dumela mona iso se kome ya se kome ke no di medisa mona dumela mona dumela mona ka dumela buti se kome ke o di medisa mshana ke o di medisa lona mshana ya ba me di mo wa ha u piti yona he o tla u piti he wena mo na u pita na ona paise ba so tva so kungitsi mo na u pita ho ona paise na gizi na u pita ona paise ha re tsebe o tla tsaba dingaka se ngwena when the night comes ke go tebola ke nge Joe Man, Mr. Joe Cocker. Monna le ntse. When the night comes. Mamedi dume.
1: Ya kwakwa. Ke tshile go peita.
0: Ah, o se tla go tla pina e fela ngwana mmene.

0: 哎，勒索托，那还呀木水水，那还呀你的这么好罗罗那，你的这么好罗木水水，因为水给了我勒勒错，那么说出来一说，哎，本那阿奇阿奇阿奇，刚那的勒索托勒为水给，勒我勒勒错我那没。kaya mong wabahola na barona ya ile a tuma ha holo di papading ka gona ha ena a tswa ha ya ka ntle ho ya lwanela na ha ena le sotho ke bua go loka frisco ka pa ke bua ka tshidiso frisco mo pheme khomari yo ka jeno ge se re mmisa mofu baphela bantu kandi de baphela bantu anna ga mo hopola ga sengata ba ne motho eno ha tuma bolong fela ya maoto u ila nna tuma le papa dingena ya tennis mehlenya hai ke motho eo a ile nga sebetsa a sebetsa ka thata ba ne ne le motho a ratani papadi ke no ga nnete ha sa le ho lena le ka kwano o sa iphumoletse bophelong ba hae ba o qetela me re tla dula ntse re mohopola re tla dula re ntse re na le yena ka nako tsohle mo le lelapa la hae le lelapa lohle la kgomare le botlhe ba amanang le lona re se ntse re tsho re le moifo wa PC FM re re mphephing hle phephing amohelang go hwetsa itse hobane ha re na o phegalle modimo ke ga tsika tsela ye wena a e kgethetse mo ge ga tla tsama ka yona so na ke le mokwai ke se ke sirisa le la paleno la go mari hobane ke nna ke moholwane wa ka ka nnete ke ke moholwane wa ka u ile nna ba papa dinye na maoto le my late brother ke bua ka Texas ka ba Ace ba ile mba mo se ba kana go yeo u la nna jaba jaba le yena Fresh Queen wa ba ba pa last of asansa school boys au manna a e ye una le mabitso a mangata ine le bokofi walo go latela ka mogo a neng a le ka teng motho a na le pelo e ntle motho a na le pelo e bonolo ga o ne modumedisa mona ptisiri e la mošhana go lwang gagare ga o tsebe wa motseba ga o motsebe fe ona tla o dumedisa ka pelo ya gae e ntle ba ile koo ke moshebile mona ke moshebile mona moo a kile ka etela sona sealemoya seno e le habisiwe ke mongwe ba sebetsi mmo ba tlotla ba qoqaqoqa ka yena gona bophelong yena o entseng a etsang a etsang a etsang a etsang ke bua bolo ka Frisco mopheme kofi kgomare yeo ka jeno a seng a le siko le na lefatshe o tla kopana le bomphato ba gae bo Dingane o tla kopana le bone sa mmefane bo magema wa Msunkuthu bo gabele gaebana le ba bangata ba kisase ke sa ba gopole bo Faldes o sa tla kopana le bona pele di a tsamaya dikakapa di a tsamaya dikakapa ka nnete Basotho ba eso banna ba kareng bana bo mopheme wa sa ho bohloko ha motho a ka tsamaya fela sa kula je bana wa sa hana kutsi ne ka nna ga gao bana modimo le ba sa mohopola bana bokudu mo empa ka ntlengwe re tsere a bonyane o mophumoditse ho ba ne bohloko bo a neng a le ho bona le sa tsin le eno bo tlabe bo fedile bona ditse di so ha kula ha se motho a ile nga kula ho ha empa ya ga moileng re le go lena le o dilena ha ena le sotho le tla fela se re tla le bela fela go na masapo a hai a tla be wa ne me re tla fihla ka mono go tla ya ga tla ya nna ho ya batho nga u fanyane moye mong wa metswalle ya hai a neng a letseditse gona se a le moyeng mona a bua le ena le ga lentswe la ntate go tshediso le sa tlhae o utlwa motho eno fela a ntseng a bua ka mono gore ke e mong wa di-legends ke e mong wa batho ba ileng ba bapala bo le ena maoto a e bapala le ena Abdi Tshediso nakong ya bophelo ba gae
1: I think that's all about Tshidi. That's a dynamic player of the past. He's a retired legend. We are all out of the ground. I wish, guys, you had seen Tshidi from that time. You'd like and love the memories of that time. Thank you so much, Tshidi. This is Eyes. Thank you so much, my brother. You are my brother. You are still your brother. You will still be a brother. We are legends. Thank you.
0: Yeah. Kia nam hobola mona. Eyes. Ntsunyane. O tla ka mane ka mazinotho. O na bua ka yena tshiri mona engwana mme. Ka yena mopheme hantle. O na bua ka yena mona. Bra Frisco. Hey.

0: Hajwan. Honso sa kholei. Honso ho sa kholei. Hore motho ne re bua ka ile tsatsine na ehle re bua ka motho a seng a le siko le na lefatshe. Ka nnete. Ke mona mo ke shwe kere. Mmuso ka nnete o tlameha hore o shebe di players tsena tsa kgale. O shebe di players tsena tsa kgale tse ileng tsa bapalla naha ena. Tse ileng tsa lwana jwalo ka masole ka nako tsa bona. Mona ke eno ke a mmona Ice ntho mona Bravisco. O na di Ace Mokwai. Ya. O na di Ace Mokwai mo. Ke ba bona ke bana ba dutse mona ngwana mme. Ka dressing room ine la ntse ba apara. He. Ka nne ta modi khupa e sile bana le palapadi. Yal. Ba siri ha kula. A no ha kula. Sama is a fellow chief. Empa he. Mo phegane mo di mo ke mang di plaga tsa khale o ka di hopola bo khurantsui bo thuthuka makumete bo di palema se re bua ka batho ba seng ba ile ko ha ke a soka ba ke bona ho ile ka ha etswa letho batho mbana ba khale Mwale kawala sensi ripide sa wakum. Mwumusu waka netu. We. Mwusu wako shebe mba tuwana kaha kama hawa. Ako ba shebe mba kama hawa. Renali kaba eze sang. No, haina putata. Haina putata. Hafela kika babona. Kakoso fada ito la tila. Na ba tila ba pila mfuta ufing. Because lebo naka batansi ba pila handle. Kende taba busofadi sebuliti. Busofadi ki busofadi. Ha wikene wikene. Impasse ke be se rudumela go motho yo wa nae se ga mona ke le bolo ka moko wa pere mono no mola isa o ge botlhoko ka difula frisco maswana ga tatwa ka ntso ntshwagela maswana ga ihle ha sa le matlana ya ga botlhoko ke le fula ntate frisco ne re fura leng ya Mr. Chen. Yeah, hey. Hey, my son, I got that. Has a mate. Yeah, you're for the thing. Yeah, Mr. Chen. Color will be the. Oh, Ricky Monkey, you know, Mona. Ke ke ba rata go tsena ke bona ntle ndato ka khoso
1: khoso ndate se ne ke re ne re le funerale ya Mr. Chen a tsetsane jwale go pana le yena nye re file mo mena Frisco
0: e ya ndate
1: jwale re ntse ka
0: Emma hantle ntatwa ga emma hantle mo.
1: E
0: ya khangwa khangwe beki. La go nketse audio ntate, ke go pa o nketse audio. Ntatwa ga ke go pa o nketse audio. Audio ena e tla ibise ipapala ha mona de yona.
1: Ntate.
0: Ke a ngina. Botshidi. Ke a utlwa ntate go ne ba le Ya, hey. Hona le lentswe le ne le hlae ha bohloko le watla dipapadi tsena tsa kgale. Ya ga motho e monya moholo ha bo swa gona. Go bana ha le saitse ja ga ba ithapolla. Al, mame di dumela.
2: Kena.
0: Kena.
2: O jang kena.
0: Ke tlile ka kena.
2: Tenna.
0: E ya hle.
2: Au. Ke bo foko ha di sebe ka nne.
0: Mm.
2: Ai, ya. kore okay ke fulo ha le o tobile lo tobile lo la tla ka ha hao go go le tsaola ka le lateng ha hao
0: o le be thi ka pa o di di jo
2: hello me ne go tswa ho le sa le se ra ha ona ntse ga ba ga ye
0: ai e da ba se a duma o mo tshe mo le mo e da ba se a duma ba utlwa taba yena gona a ebo le re ma ha re yena ha ntle mo pheme
2: a tsha tsha tsha tsha ha o ha ke go le ha ntse ho la ho la ha ntse ba palla ntho ka mo ka jinse tsi
0: ka o ho
2: na se mme e na se mme ka ke motho a go ma go ne ke ma ga tsa ho na ho go
0: ee ya se ee
2: hai hai hai hai hai hai
0: hai empa ya ke no sai o sai phomoletse nna ke o phomotse
1: I'm going to go to the house. E mona nye mona wa osima batho lo ale re na le lendate re file mena Frisco e ntse re bua ka bolweno ya khale kwana re sale batsha re enjoya ka mone ba le bana le skill ka teng ka nete bolo lo ale a re hopotsana le bona bo khura le ba bang pese re sa bone ho ga bo haika bo sa sa re tla be re bua ka date sidiso a se le mofulena metaba ena ka nete ntse re tshere ha ha bohloko rona batho ba hotseng re ba shebella o tloa school boys eng ho fihlela sa ba pala di team tse kgolo tsa South Africa le tseding ka nete re we mourn the loss ya Ntate Frisco. We mourn the other dibapadi tse neng di natifisa holo bolo tse seng di re sile moya bona e phomole ka kgotso ke le bo ntate
0: ke le bo ntate wa ke le bo ntate ga di hopola dibapadi tsa kgale banna mo le mumba mamedi dumela le fatse lak
3: hele le ntse go di na deng tshilo ntse bua le
0: eh ke mo mametse ke motho hantle.
3: Mwena kura,
0: ya, jamu se.
3: Le yana ti mwana bo legend, ti chena si legend. Legend ti jenna.
0: Oh, kwe. O legend.
3: Nani ba te li Frisco, taba palale mwena hijack.
0: Hey, yes, I know.
3: Wata wala basiraka ba trabanzi go chidi ya haji mutu nyana, sala ji mutu.
0: Ah, ki ba South Kibi le fasi.
3: Ki ba South Kibi.
0: Ah, ki ba South Kibi. Dumela go bani ki ba South Kibi.
3: Ke ba tsere nda te Frisco ke a sanza la mogolo ka nnete school boy se mo ke ka bo 92 93 ona sanza la mogolo tsela ka o ba ile ne sentle mo ka u ga tsela ba pala bolo school boy se mo ona ba pala le mena hijack ke le nyeo nda te ntshu ya go na na le yena
0: e yanda
3: e mo di e di mo tsibile na go loka nnete motho ala ga to le lekalo
0: au
3: ka re ne di mo di medisa kona ke na shani ke di motana somba haholo le ka diwa ka go la kopana le wena ha tsebe go tsiri kholo ke motana somba batho ba haholo na di Frisco ha di sebetsa central chat office mono ila ba PS mono radio soto ke le gene re kopana ha ngata ka taba tsa mosebetsi wa ditaba tsa house le taba tsena tsa diphatlalatso ke taba tsa ka tsa mosebetsi wa kane go sebetsa
0: lefatshe laka
3: la santsa fa ba di conflict pakeng tsa e mono le bo nna le tsena ba gena ke ne di tsala mosebetsi mona na se le PF ka mona e mo se le PF ho na ofisi ya tsana
0: ke a itse ba tabe no fatshe laka ke se ba ne
3: o ma yo kule mo dadi ke ya le ding se go botata go go yo la ho le tsa ofisi a ke sale mo sala so to sa ofisi nyane
0: ha ho ha ho
3: ha o ka la ke e sali ke na Frisco ke na manyokule ke na sote ba re fa ba ile tsa go fisi ba ile go kopana le mo ka nedi o

0: Frisco mo pheme kofi khomagi go tla go bua ka bo motho eno o se tsena hena ntho kgolo a holo ngwana mme e kgolo ha holo ke tlo tla ke bua le bona batho ane ke tlo ba letse sa street call ha ke na go nne ke re ke banga ka di WhatsApp no ke tlo banga street call pino no o tlo itukisa ngwana monna o tlo itukisa ngwana monna o sane ke tlo etla hantle ha ere 4 o'clock ha re 4 o'clock ke enga aona ha ke na show ye ngwe sane ntle lo tla bua ka Pratsidi mona ha ke na show ye ngwe ke tlo bua ka Pratsidi fela mona o sane go tloga ka 4 o'clock up until 6 o'clock ga tlo tla re bua ka motho eno ga tlo tla re bua ka eno mo holwana wa rona mo Mr. Matla lo era sentse go buetsitse ntate go buetsitse pinono ke nna le lona bašhana ba iso ke nna le lona o sane ga tlo bua mone eish banna ba tsamaya batho banne bonna o hai kona hai ke mo shebile fotong mona Bravisco ana le ace e ka mokgao ka mane ha ba ke bona hantle Mr. Matla ha se wena ka mokgao ka moo ga se wena moo mokgao moo go petsena ke bona ka ke tsa gago le bolelele bone a ko tlhong jetse pele ke tswa ka moo Mr. Matla ga se wena ka mokgao ka moo jetse ntate jetse Mr. Matla jetse na ke mang jetse ona ke mang jetse ona ke mang go thata thata banna batho ba tsamaya go na le motho a katang romelela le a sa itlhalosa gona ke mang yaho bo roni malfase bo bra roni malfase ke tlo bua le bona o sane ke tlo bua le bona batho ba lebeke nag nomogo sa bona mone ke tlo bua le bona ke tlo bua le bona le mona motlhapa ga tshedi a bolokwang mona ka mora service ke nka pua e mongwe ke tlo ba batla tlo ba qolotsa ka go fela ba tse ke banjetse ka Frisco ga ba kata onjetsa ebe ke tlotla ke bapala le bantalela la bona mone ba itukise ao mme wena wa motho wa mogotlong o ka ba se ba buang batho ba o ka ba se ba buang batho ba mo mme I don't think o ka ba seba mona ga ke dumele o ka ba seba mona gana o te team ya mogotlong gana ke mane nna mogotlo ene na le team ka nako a kgone ne sena team wang ne sena team ss ntho ena Mr. Matla ntho ena is an archive ke archive e shapo ena ntate oebe ntho tsena tse salang tsena ke ntho tse tlhokang o di bee ela 9573 o mphile molaetsa fela mona ga wampha lebitso motho eo monga 9573 ke bona ka ke a mo tseba mane ke bona ka ke a mo tseba mane 9573 itlhalosa gona o mang ngolle mona ngwana mme ngolle mona ngwetse gona o mang o itlale o entse fela mona o ga wa bolela gona o mang ke tlo busa na le bona di-player ka sena tlo buya le bona
1: nna ke gopola fela gore ne ke natefela ga matlama e bapala le Rovers kapo e ba school ba se kapo Rovers jale matche onono le monate gobane ga e ne ka ba oktole e ba Frisco ntate batho bano e ne le ntšaleng le katse kapo dadleng
0: metsi le oli metsi ntho ena ge batho ba bangata ke yona ntho e re tlo tlaa ke ba boetsa yona dipilara tse dingwe gona lona banna ko mbetseng mona pakeng tsa

0: leading gani walking tall ba ke ntsa dingane le walking tall batho ba ba babidi dingane le frisco ene le metsi le oli ene e le metsi le oli hono se nna mo ba tshaisana ha ba le ka le bale a ba le ka ntle ka mona no they are friends khanya bona fela ene da ba kena ka ground khanya bona ene ka ba fela ha ba ka kena ka ground dingane na tlameo ga a tise o re mopheme a se ba feta pele ha mo bolo bona mopheme o na le lebelo mopheme o na le lebelo na se ba palise ide nka se gata na go ntsa go feta ndade nsu o tlo njwe se ho nona le motho mona le wena homi pinono lona ke a tsaba o mametse mahla le tla mbetsa mo se ba pali se ba pali tla leng ka gabe fela go ine le nyeo se ba pali seneng se mat sisia bolo ke mang se ba pali se o ne ha se ke ne ka le baleng a matha o feta bolo ke mang ngwetse ngana go ne se dinye se se ka metsotso e ga o fela ke tswa ka mo ngwetse o na ke mang ka pa wena ma e ba mo mo tseba a go ngwetse se ba pali se se matha o feta bolo le sotho mo ine le mang ngwetse o di phamola e fitla mo ga o mona di phamola e fitla mo ga o mo di phamola e fitla mo ga o mo ke a unga mo buto go unke mo hello
1: ai bo homi a ke frisco na le
0: o ne tsa wa
1: o na le belo hampe ya tsidiso o na si ya bolo a e pele ma
0: o sho
1: ke tseba gante ne ke le a botua ka e ke mo shebellang
0: butle he homi butle reng ke mong ke yena ke tle go tlwana o tla reng motho ke yena o na motho a ka tsang ga gabela ya reng motho ana si a bolo ena matha o feta bolo butle ke mo shebellang ke ma a o se nthabiseng ya ke na o bisa fane eno a o se nthabiseng a o se nthabiseng homi ke ena ene bie o go motho ana sia bolo nate seo se lwena o tsebe bute kutlwa na nate di ntshwina o tlage
2: ke le nna ntate mo kwa ikere ke frisco na le athletic o na matha le a bapala tennis a bile a lebolong haholo e tlile o na lebelo ntate
0: ke a le mona
2: lebelo ke ena nyeo
0: nna ka tsebo yaka le tsebo ya momamedi eno e mongwe butle kutlwe ke
3: dumsa kopola ka kare ke motho a bitswang tate motlatsi laka ba ponesa a ba bapalela masego brothers
0: tate
3: kopola ka kare ke
0: Butle. Mr. It's me, hence why killing the Hooper the Sylvia Mahel Palapali. Oh, Mr. Matao, no caraba in a half. Get one, madam. Erangel ways. Motuela, make you know. Have a given me. Make him memo. Mental, see. Motana, a matter of it, a ball also to moon. Erangel ways on Igema, Linna. Give my good luck. Motho ana sia bolo e matha ena a e fete bolo ena isi ke motho o jwang maune le tla reng o ketela fela ya sankile ne motsoso ya sankile ankara be fela gore o ka reng ka maune motho ana sia bolo le sotho mona motho ana nga sia bolo una matha o feta bolo ke maune ke a utlwa go thwe ntate frisco na le lebelo ga re eng ko nka re wa go qetela
4: alo
0: ntate
4: wa e bua ka e bona
0: maune
4: o na le mobe a go
0: maune
4: wa e bua ka e bona skuwe se mmuno
0: skuwe aha skuwe se
4: wa e bua ka e bona
0: e le ho pita tjena
4: o na le mobe a go
0: maune o na sia bolo
4: ba na ona sale ba le
0: ma bon bon ba mo lebeso bo pitolo pitolo go ka ona go ima ha se ba o tle bang ga bile ke re player ene si a bolo ke maune
4: a nne tu e buile ka e bona ntate mokwai
0: a bitse siru na le lebelo
4: o na le lebelo batho e ka mbu papa ma si ona le lebelo ye
0: fela ya u yela ne ba ke ba
4: ya re le maune ha o tshwetse na ke ene tu metlo motho eno si a bolo ha o ntsha maune o santsa ile ya go e bile ka o wa ha ba ke wa e bua ka e bona ke e bona e hlitsa ha
0: maune
4: maune that ka ne tlo di ba pa di tsa kana ndate nna go rala se tsha ile ndate bo ndate le kwaito se ke bana
0: ya
4: ba tlo ga o sala ma so ntu mo lo skhulu wa se mo
0: ha ngwana mme ka
4: ta ba ga ra team e bitswa Fraser Celtics sa bitswa bo fonteng se e bitswa Fraser Celtics
0: ya ga ta di bua ngantlo sa nwa utwa
4: ga ta di bua ndate
0: bana
4: bana ba be yana ha ina mapeli bo ndate ro ni ga o sala go ndate mo le mela mo
0: thank you ngwana mme ba se tobe tshwaile mo re sebeditse mo re sebeditse teng na lona ga tla bua taba ena ntle o sane nna ke tumela fana ka ke mokwai bye bye.

Amedi re ke o dumedise go seng hona lenaneng lena la thaha la molodi wa taba mo mamedi ke molodi wa taba ka jeno ke la mashome a mararo go di tsama tsiano se le mo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletse mo mamedi jwale re kena lenaneng lena la molodi wa taba ne ke le bo hefela kwa he mo mamedi u bile le wena go tloa ka meso o fitlhela mona mo anele hetsang di thapo hona teng le bitso la ka mo mamedi ke hla le fomo tutse ke mswadi ke mshengwa a shabalala me he mo mamedi ke nna ya tlo tsama tshe tsala ne lena ho ya hore ya bo robong dula ha u file tsala moya sa ha ho he mo mamedi ke re tlotla go utlwa ho seng hona bona ge o tshwaretse ditaba di fe le wena maikutlo a ho he mo mamedi ke go utlwa gona maikutlo a ha o ke a fe o di malita batse o re tla be re pheha nku itswa masapong ka tsona ho seng hona lena le lena la molodi wa taba mo mamedi ka hopora re hebe le ke mo re shebang ditaba tse ileng tsa etsa hala boleleleng ba beke mohlomong jwale e bile re ya ka botebo ho tseleng tsa ditaba tseo re tla nka e le ntlhagolo ya rona jwale ya letsatsi re phehe nku itswa masapong taba re phethole go fitlhela he mo mamedi mo re tla fitla pheletsong ya lenaneo lena la molodi wa taba ho seng hona me mo mamedi jwalo ka ha ke se ke kgothile sotlo jwalo iketsetse molemo wa hore he o theetsebe le wena maikutlo a gago a tla ba bohlokwa gagolo go a utlwa mamedi re ha re qala ditaba tsa rona fela go seng hona ge ke re shebe tsentseng di etsagala ka gare go naga ya lesotho mme mamedi ga re na qala ka tsamatšhabeng jalo ka ga ka tlwaelo ka jeno empa ge re tla dikenyeletsa ga re ntse re tswela pele ere re kale fela he mo America tse etsa itse mbuleleng le mbabe ke ha holo re shebile ka mona ka le khotleng la se ho etswa molao e leng hantle parliament nya na ha le se thuwa le re nya kuirela matlwana mabedi a ke tsa molao re to sheba dintlha tse batlang di fokola he mo America re tsebe o potlakela pele ho tseding tsa ditaba me mo America ha re sheba fela he hona maobane ka la mashume a mabedi a metso e robong ke mo jwale he monghadi thabiso le kitla he mo America a fitisitseng ditaba tsa motion wa hae kapa tshisinyo ya hae ye hodima ditaba tse amanang le basotho haholo momamedi bana ba kojwana dimahetleng ba tholang ditaba thateng mme momamedi mo waneng a supa dintlha tse batlang di

0: le mmalwa tse e lokelang gore ke go thuse basotho ka tsona gagolo jang nakong ena yeo go bonagalang maemo a moruo a le thata go tshwane ga ge ke kutlwa ya ditaba tsena tsa gae.
1: Gore o tšhakele kapo o lotlhwela ditheko tsa mafura tsa ga jwale seo badieng seng ebile ele ba kgatlhametsa setšhaba sena sa basotho, mme seno ba seetse motlhompeng metsamaiso ya dipuisano ba tenetse setšhaba sena sa basotho seo go bonagalang theko kapo ditšeo tsa bophelo di ba turela kapo di le godimo mabaka a tsona e le go nyologa wa bosiu le motshegare gwa mafura le parafine. Motlhompei motsamaiso wa dipuisano tshenyo ena e se e sisithua gagolo ke ka ya ganyane fela ke e qeta ke tlwaele ditho tsena tse gabane di kgona gore di kene go yona, mme ba etse qeto ya gore na ntlo ena e gabane e tswe le go kae. Ka tlhompho le ka boikokobetso motlhompheng motsamaiso wa dipuisano, sesenyo ena ga se sesenyo yeo nka ka e beyang e le ya dipolotiki, empa ke tse dintsi tsa disesenyo tse ntlo ena e gabane ba ka ikotla sefuba ga ba kwala tsatsing la kajeno gore ba tsamaile ba ile gae ba kokile ka yona, gobane ke tse dintsi tseo tsa mathata a setšhaba ao se thulaneng le ona, mme ba lebeletse ditho tsena tse gabane gore ba ba fetise go tsona. Mogempe motsamaiso wa dipuisano le lona ditho tse gabane nke ke ka bela molekong wa gore ke kena-kenane le meolwane ya puso gore na ba etseng ba seke ba etsa eng. Empa ha re le ka
2: mona
1: ge mahlo
3: na o ka fara ka potso o se tlose gabane mo tlhompe e masimo na
1: no
3: mme ba se mtlombe e masimo
1: ha re le ka mona ge mahlo ge di tsebe
3: ona a go go be hanyane mo tlhompe a go go be hanyane mo tlhompe in the gallery we have visitors. Oh, tsala pele mhlombe.
1: Mhlombe, motsamaiso wa dipuisano ne ke le mo ke supang gore ditho tsela tse gabane ba utlwisisa gore ga re le ka go ntlo ena re mahlo a setšhaba ebile re di tsebe tsa one ebile gape re mahlo ao re ntse re mameletse ona mmuso gore na setšhaba se ba se eteletseng pele na mathata e ba llang ka ona na ke a feng, mme go botlhokwa gore ga ditaba tse jalo di le teng ge ke ke kwa di beya ka tlhompho le ka boikokobetso motlhompho motsamaiso wa dipuisano go mmuso goba la se ba entse diqeto, mme ka nnete ka nepo motlhompho motsamaiso wa dipuisano ba tlameya go etsa diqeto, empa ga go senye gore ga re bona digore dikgomo di ja mabele re thole, mme re ka beya ditaba tseno ka tlhompho le ka boikokobetso e le gore ba dinke ba ile go di sheba, mme ga di le molemo ba ka dikenya tshebetso, mme ga di se molemo ba ke bona ba nang le mabaka a ka utlwagala gobane batlhanka bao ba ba tsamaisang ba ka ba thusa go sheba ditaba tsa mofuta o jalo. La go le jalo motlhomphe motsamaiso wa dipuisano ke batla go tlosa loto la sesenyo ena ka gore ke tlhokomedisitse ditho tsena tse gabane gore ntlo ena e gabane e ntse molao wa 1983 o bitswang Fuel and Service Control Act.
3: Setlhoase gabane sa taung.
1: E leng ona motlhomphei motsamaiso wa dipuisano o fang letona le le gabane gore le sebetsane le go nyolola kapo go theola ditheko tsa mafura kapa tsa parafine. Motlhomphei motsamaiso wa dipuisano lona ditho tse gabane ya ba ka 1997 go ba le

0: ameso ana le meso ye go bedi hi shaba as we speak lo pe msa magiswa dipuisano ho no ho tshwa hore le ha ka ba gagata ga sheba gahlametso yena e mmuso o yentseng empa se tshaba sa basotho theko yana ya mafura le parafini ntse e le buima ho bona ho pe msa magiswa dipuisano di theko tsa mafura ha qala dinyolwa fela batho ba ba matlokotsing e golo go feta ntho engwe le engwe le engwe kapa go feta mang kapo mang ke batho ba hlahang mabatweng a ka dithabeng jwale ka la haeso la mekading rural areas gobane ditaba tsohle tse ba di etsang ka monono di tlameha gore di etsagale go sebedisitswe diesel.
1: Mamedi ke ka bofutshwanyane monghadi thabiso le kitla e le setho sa lekgotla la setšhaba a ditekileng ka teng tsena tse amanang le theko ya mafura yeo a re mmuso a konya kurele ditaba tsena gobane di boima go setšhaba mme setšhaba se lela ka ditaba tsena tsa theko le thekiso ya mafura. Ke ka moo he momamedi ditaba di leng ka teng he ga re gatele pele he momamedi mme kgatelopele ya rona ge ya go letona lena he momamedi la ntshetsopele ya setšhaba moo he momamedi a buang ka ditaba tse amanang le maqheku mme ditaba tsa gae momamedi di godima tefo ena ya maqheku moo potso he momamedi ne tlile botsitse ka kotlolo ditaba tsa gorena ditaba tsa maqheku di ga kae gagologolo tsena tsa tefo ka mokgwa wa marandang le ditaba tse dingwe mamedi e rere ke re utlwe karabo ya letona Pitso Lesawana godima tsona ditaba tsena ge tla re tsebe gore ge gatele pele gape he momamedi ka ditaba tse dingwe gape tseo ge o tshwaretseng tsona.
2: Lekala la eso le se le gatetse pele gagolo tabeng ya go godisa batho ba godileng ka marangrang re eleletswe ke gona gore ga palo ya batho ba godileng ba fumanang ditseane ka marangrang e ntse e phagama le tlhoko ya ditshebeletso tsa go ntsha tšhelete le yona e ntse e nyologa mme re tshwarane ka matsogo le econet le Vodacom go bona gore di thusa go isa ditshebeletso moo di leng siyo kapo go tshegetsa bafani ba ditshebeletso e leng the mobile agents go ba le tšhelete e leng wa di-call float e lekaneng ka nako eo ya tefo gore batho ba godileng ba fumane dithuso bothata bona le ga go bonagala bo ntse bo tlhaga dibakeng tse mmalwa re kopile botlhe ba ameyang go tlalegela lekala dibaka tse kang tse boletsweng gore ge di behe ka pela Vodacom le econet go thusa setšhaba go fumana ditshebeletso tsa go ntsha tšhelete re arolelana ka lenaneo la tefo ya dibaka le Vodacom le econet gore ba fane ka thuso ena gagolo ka nako ya tefo go feta moo re na le ditsi tse gare-gare tse tlang go dula di butswe ka lebaka la go fokola ga ditshebeletso tsa marangrang dibaka tse kang boketane ga mosothwane bo lebakeng bo manemaneng di tla dula di butswe ke gona re boetse re ntse re sheba mekgwa e meng ya phetiso ya tšhelete e ipapisitseng le boteng ba ditshebeletso jalo ka dibanka sena se tlhagisitswe go rona ke bona batho ba godileng gore ba ka thabela go sebedisa dibanka dibakeng tseo ditshebeletso tse jalo di fumaneyang ke a leboa madam deputy speaker.
1: Mamedi he ke ditaba tsa letona Pitso Lesawana tsena tseo a buang ka taba tsona tsa maqheku o tla gopola gore he momamedi go na le nako yeo maqheku a neng a tlhile a lela ka yona taba ena ya gore ba sokola le mo go bantshang tšhelete jale le taba tsa phumantsho ya tšhelete ena e ba bothata gobane ka ga ba tsebe go sebedisa di-phone kapa di-cell phones ga ba tsebe go di sebedisa mme jale bao ba kopang hore ba tle ba ba thuse ka ba ditlolo ka pa bao e bang ba ka kopa thuso go bona ba intsetsa tjhelete ena e be ba itjella yona ke ka mo he ditaba di leng ka teng le ha o lebelo he mmamedi re tla ukwa hana go entse tswela pele mo mmamedi ha ga ditaba tse dintse hlaeletseng hona le go tlhelela la sechaba ke taba ena ya sefuba ka mo mokgetho wa ka pa setho sa paramente e bile ile mo kgetho le batweng la nela peka ka pa ile mo paramente wa peka ka monge ka ga e behang ka teng me o supa ditaba tsena tse amanang le sefuba se ntseng se potologa ka rona ga ka mona ga re ke re utlwe rona o beha ditaba tsa gae jwang
3: le ha e ntse analysis mhlomphe
4: ke concerning ya la ke sheba iphumana o ile e ngata sifuba se sengata ka gana ka mona mhlomphe thaselo ine le ho tseba hore na ebe mhlomphe le tuna le khabane la bophelo a ka re thusa ho hukusisa hona mofuta ona wa sifuba o teng o mongata hakana na o ke o feeling le hore hape hape ke dibaka difitse bona halang di fumane taba ena ne ko di awa ke taba ena haholo le dikolo ka mogotshwanang ke dikolo difeng palo ya tsona e kae le diterekeng difeng bothata bo ditereke dife haholo gape le gore na e be o fitlhela ga jwale mofuta ona wa sefuba e be ka ba ke mafu a makae a seng a le teng a ileng a tlhaga batho ba latlhelwa ke bophelo ka baka la sefuba ga e ba ntho e balo e teng ya mafu e ba motlhomong a se a le teng ke a gola kobane ke bua nna ke tswapata kgaitsedi yaka beke ka pelo e fetileng e ntse le sefuba ko thimane jale ke gona kere ke utlwa e kae kare a ka ba re thusa ka mokgwapolelo re kgona go utlwisa le mokgwa wa boitlhokomelo fela gore na setšhaba ka ntle ka moo se itlhokomele jwang ga golo mona mo ebileng se bonanang dibakeng tse dingwe se bokane ka bongata kapa bophelo ba letsatsi le letsatsi bo ba tlama gore ba bokane ka bongata sebakeng se le seng go qoba ntho ya gore re tlotla re tsamaya bele re a phekola ka ditshenyelo tse boima empa re ikebe re ile ra fana ka thuto ra thusana pele bothata bo ira setsi ke yona taba e neng ke bua ka yone kere ne re kopa gore motlhomong pele re ka kwala
2: peter jale e se etsa ntho e telele empa kopo ya gaone tlhakile gantle ya gore motlhomphele tona a ka imamelele gore ka potlako a ka fitlhe a behe ntlo leseding ke utlwa e le kopo e utlwala motlhomphele.
1: Mamedi ke tsona ditaba tsona tseo tsa sefuba motlhomong ga e le wena momamedi mo o phelang gona teng o ka nna wa bua ka yona e be se le yona hunter virus e o buang ka yona kapa che yeo lefatshe jale go santse o bua ka ditaba tsa hunter virus e be ke yona kapa che ga re di fetege momamedi tseo ge ke re tla ya dipetišeneng le tsona he momamedi dipetišene tsena ke tsa lekgotla la setšhaba tseneng di tlile ka pele go komiti ya social cluster ga re utlwa modula setulo wa yona ga go tshwane he momamedi.
5: Tse tlhano ka ofela tse ke tla di etsa ka bogutshwanyane ya pele ya di-petitions this petitions ke ya matitšhere ana a dikolo tse re di bitsang di a di-receptions ba tlile ba lla seboko kwa paramenteng ba kopa go namolelwa gore ba bangwe ba dia go patalwa ba bangwe ba tlodiswa mahlo ba se ba sebeditse dilemo tse telele go maatlafatsa taba eo ya reception classes. Komiti ya haeso ile ya mema lekala le ikarabelelang le lekala la thuto gore le dule le mamela ditaba tsena me ya ba ya dumelana le lona ka mekgwa ya gore le rarolle ditaba tsena the right honorable speaker ge ne re fumana gore batho bana ba modimo le moo ba tlamehile le ga e le gone ba patalwa ditsiane fela e re nako e ba tlamehile o di amoela o fumana gore di ba morago nako tse ngata jale sentse di lenyanyana batho ba tlile maga bona e le maticherano a iteletseng le ano la mmuso le ano lena la reception the right honorable speaker ke le ano la mmuso go dikolo tsena dikalele go ba le mofuta wa combined o keneletseng gore bana go tloa mola go be le di reception classes ba sa ba kena di primary school jwa ke le ano le letla go le bileng le kopanetseng hape hape le bileng le thusana ke bo megatlo e ka re bo UNICEF le private sector, the right honorable speaker, ba kene ba le ka o tsietsa lekala ba tubana ba o re ba bitsang di reception teachers, honorable speaker, ba bile ba kwetlisitswe ape ape le ka o sebedisa di gadgets tsa di iPad tse thusang bana bana ba gona gore ba kgone o etsa interaction e technological haholo kwa mantswe a mang ke batho ba santse ba kwetlisitswe haholo jale ba ne ba lla ka yena taba eno fela ba re le ga o le jalo ga re tlameile gore re fumane mekgwa enana ya go phela ga go be jalo le nako eo go giwang go bonala ka beelelwa ka mogago mme lekala ile la tlhalosa gore kanete tsena tse dingwe di bakwa ke taba ya di the procedures tsa public service gore na e nka jwang empa le ga o le jalo ona losika ge ile ga buisana le lekala gore we lekala motho ke eno o sa bile a tlo ya pension e sale le mosebedisa dilemo tse ngata gagolo mme lekala la thuto honorable speaker ga re bua tsena le mo senana ka letlhogonolo ga ba tlisa dikgakanyo ba kenyeleditse batho bana gagolo ge ba ile ba refa gape ape letlale ya gore ka nete ba se ba fokoditse gagolo le mona monong gaelela kore ka mantswe a mang nako eno ke botsa bana ba re sobile o setse batho ba ka tla di-arias so ka nete go bonala intervention eno ile ya sebetsa gagolo le ga go le jalo seboko sa bona ke sena sa go qetela ke sene ke re qetele ka sona e ne ntse e le ya gore ba kwetlisitswe ba na le thepa yona ya mmuso e ka re ba ka kgona gore ba fetele pele ka mosebetsi ba thuse ba se ba thusitse dilemo tse ngata ba bile ba ithaopa fela the right honorable ke ne le tsona dilo tsa bona mme ga ga lekala le ke letlhele di shebise taba ka molao ka tsamaiso kao fela empa e ga ba sheba ba ke ba shebe batho bana ka mosa le mogao ke gola ke yona taba the right honorable speaker
6: ke kopa potso
2: na o ka mo abela potso tlo se gwana sa mekading
5: ke amo fa
2: tsela pele tlo se gwana sa mekading
6: mohlophei mozamaiso wa dipisano ke kopa botsa modula studio ena wa ka wa badula studio a gabane gore na
2: ana a gere o motsa in his capacity
6: yes
2: ile modula studio wa social trust
6: ho jwalo
2: tsela pele mohlophei
6: gore na wa tseba gore kapa ka tiisetsa ntlo e gore lekala ne le mofa ka thoko go letsogo gobane mohlophei motsamaiso wa dipuisano ga re bua tjena mme mantshediseng letwao ya rutang tsotsong primary school e sale a acta as a principal go kowa ka difethe tsa January 2016 go fihlela ka di 17 tsa September 2004 almost
2: a go be handle a go ipite fela ntle jwa lefela go ipite o tla ine
6: 2016 ine le ha qala go acta ile principal me a acta jwalo go fihlela ka 2024.
2: Yes.
6: Me almost 8 to 9 years mohlophei motsamaiso wa dipuisano. Empa di allowance le di arrears tse neng di tsene tsa kamehang ho di fumana possessioning eno ho fihlela letsatsi lena le hodimo ha so ka di fumana. Na ebe o re batho ba bo lekala ba mo bolella lona o thwe.
2: Utlwantle. Ko o ntsa leshwa o sa lefuwe moputso empa go na le di arrears and allowances
6: tseno sa position eno ya bo principal
2: yes
6: ha so ka thola le high sale sente e ntshunyana mme ke botsa gore na o tiisetsa nkwene gabane go lekala ne fela le bua nnete ha le re go setse batho ba ka ba ntshelela fela ba mogao na empa bo mme mantshediseng letwa o bantse ba le teng kapo ba kenelela go batho bao ba tshelela ba baballang na
2: rapele se tose ga bane sa mokgethwaneng
5: ke lewa the right honorable speaker kanete enana a se yone ntse ke bua ka yena kwano the right honorable speaker mona ne re bua ka the reception class teachers
2: ke kutlwele nna ihle ke bone ka kele ka fara na ke mookamedi sekolong sa reception
6: go pepe tsamaiso ya dipuisano go bane lekala le ikarabela go batho ba reception ba primary ba school kaofela mme ba bangata gona batho ba ntseng ba sa patuwe ba sa patala ke ne ke sa mohlala ka tshegena ya modimo yona e

dibaka tsena tseo re reng dikotsi. Le tla hopola ka mohlomong hore sebaka sa Madubadube ke mane moo Monamodi a na etse dikgothaletso ka nako ya ho feta moo ho ileng gwa hlokahala bana ba bararo ba jele toting. Mme ditaba tsena di le tsa sekasekwa tsa ba tsa boela tsa fitlha le hona paramenteng. Ho teng ke hore ho na le se ileng sa etswa empa ha se kaofela ditaba tseo tsa dikgothaletso tse ileng tsa fanwa di ileng tsa kengwa tshebetsong. Ho boetse ho fumane hore kgaello ya ditjhelete, boiphihlelo ba mafapha a mehang le tlhokahalo ya moralo o akaretsang wa nako e telele di ntse di sitisa taolo e nepahetseng ya dithwele nakong naheng ka bophara. Re tla hopola hore hape ha se kgale ha lekala le amehang le thakgola kapa le tlotla le hlahisa ona moralo oo wa nako e telele ka pele ho batjham ba tshola ke ka kgwedi ya boraro selemong sona sena, empa ha ho so ka ho e ba le moralo wa hore na e tlotla e sebetsa ka sebopeho sefeng. Hape ho haella thuto ho setjhaba mabapi le ho lahlwa hwa dithwele ka nepo le tlhokomelo ya tikologo. Matsholo a bohlweki a teng hona jwale a beile boikarabelo haholo ho bohlanka ba mmuso, basebeletsi ba setjhaba, ho ena le hore setjhaba ka bosona se nke karolo e matla. Re hlokomele hore hangata mmuso o tla etsa declare hore ka nako e nngwe bo labohlano mona bahlanka e be bona ba tshwanakang dithwele. Ke ntho eo re e tlwaetseng, empa ha re bone setjhaba metseng le metsaneng e ba karolo hore ba utlwisisa hore ke boikarabelo ba bona hore dibaka tsa bona di dule di hlwekile. Ofisi boetse hlokometse ka maswabi hape hore naha ha e so be le sebaka sa dithwele se hahilweng ka mokgwa o sireletsehileng le wa sejwalejwale le ha o bile le tlhahiso ena ka nako e telele. Mona re bua ka landfill. Landfill yane e rothe seterekeng sa Mafikeng. Ho hloleha ha mmuso ho kenya tshebetsong merero e tshwarellang ya sebaka sa dithwele ho kentse letsholo haholo tshilafalong le dikotsing tsa bophelo bo botle. Monamodi o tiisa hore dithwele ha di a lokela fela ho fallisetswa dibakeng tse ding ho kokobetsa sello sa setjhaba, empa di lokela ho lahlelwa ka mekgwa e sireletsehileng e dumellanang le maemo a naga le a matjhaba. Meralo tlaleho e boetse e totoba ya melao ya tikoloho le melawana ya makgotla ha eyo ha e so ka e ba teng. Bylaws e sale e ba taba e ileng ya ngolwa fela ha e so ka e ya paramenteng hore ditaba tseno e hlebe ditaba tse teng e le molao o laolang ditaba tsena tse di-local counseling. Kgaello ya disebediswa le metšhini ya pokello ya ditshila le yona e bonala e le bothata hore ha ho bonagale ho ena le metšhini le makoloi a lekaneng naga ka bophara ho thusetsa ho kolokeng hwa dithwele hohle hore mosebetsi o tseba hore o sebetswe hantle ka thello. Ho se be le tshebedisano e matla pakeng tsa makala a meang, lekala la puso ya dibaka le borena ha mmoho le lekala la tikoloho le meru ho bonahala ho sa sebedisanwe hantle in a coordinated way hore mong le mong a tsebe hore na mosebetsi wa hae o qala kae o fella kae, wa e mong o qala kae o fella hokae. Hangata seo re ithutileng sona ke hore e mong o tla re ha ena ha se boikarabelo ba ka, ke boikarabelo ba lekala le leng.

0: kopane le ena o utlwisisa wa hae mosebetsi ka mokgwa o fapaneng mme hona re re le hona ho baka tshitiso phanong ya bosebeletsi bo rereng bo nepahetse mme e tlameha hore e lokiswe ho be le proper appropriate governance structures tse sebetsang naha ka bophara mme ke kenyeletsa hape le lekala la tsa bophelo le bona bana le kobo ya bohadi ditabeng tsena ho haella ha dipalopalo le thuto mabapi le dithwele ha ho bona hale ho ena le thuto e lekaneng setjhabeng nako le nako hore batho ba dule ba tseba maikarabelo kapa boikarabelo ba bona malebana le taba tse amanang le ho boloka tikoloho.
1: Mamedi re ke re di behe hakalo pele re tle re tsebe hore re fetele mokgatlhelong o mong gape wa lenaneo lena a ko goreng ke utlwe maikutlo a gago he mongwamedi go tsotlhetse ore o fileng tsona ka moo re di beileng ka teng mokgatlhelong ona 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo he mongwamedi o ka kenang ka tsona wa tlhagisa maikutlo a gago a theka mona ka WhatsApp teng o sebedisa 6200 9956 6200 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona he mongwamedi gore re tle re utlwe maikutlo a gago ke tla bala melaetsa ke tla amogela dikgole he mongwamedi ga o kena 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo he mongwamedi o ka kenang ka tsona Nade Lawrence o ka kwading o re kgotso ntate ruri Mkhonazi o buile jwalo ka ha e ka ke statesman ha ke ke a go bua tlhogo ke bona e ka ba ena presidente e tlhatlhamang Ramaphosa jwale o re ha e le ena ya thotobolo ke lemoga e le go tlhoka tsamaiso gobane go bile le boithuto bo bongata dinageng tsa Rwanda le Aforika Borwa ka polokego ya tikologo fela re šwa bogatsu go bega dintho boemong ba matšhaba ke maikutlo a hi PC dumela
2: dinto kena o ena ya tutina
1: e yanate
2: ena ya tudi increase ga belang go masepala fela go kaka ke tla ganana le monamodi monamareng setšhaba ga se tsebe ona se ka etsang ka tuti kgale ntate re iponela gona re phela jang ka tuti ka go malapa a rona o fitlhela re tla gatelelwa le gore se ka ka tlhola re chesa tuti gore ka mantswe a
1: mankarajwang maleri a tlese mangopeng mo tinto jwang setšhaba setse ba jwang empa maleri a tlese mangopeng mo
2: ee ntate bona bana ba isa maleriana tneo mangopeng mo ke bona he batho ba tshwanetseng ba ikarabelele mme o itse megala wa gore ba ikarabelele go a tsebala na batho ba sebedisang maleriana ke bomang jale ntho ke ithutang yona kore ntlhene e ditswang maserocity cancele e tle ga ena megalo ke nnete e foitupelo se tsamaile go bontsitse go ba ile bouanda bokae bokae bokae fela ga o shebile mesebedi ya bona ke bona batho ba sa tsebeng gona ba tshwara kae ba tshwara kae go tloga o sheba yona tlalong yone e ne ya monamodi ya gore sebaka seno se mono strekeng sa masego se masteng le ga ite se masteng se masego ga e be se gone o re ga wa lokisetsa sebaka seno se ka tshela tuti e le go ntse tshelwa sepakapakeng fela jale ka ona ya tshwanong jale wa ithuta gore etle batho ba etsang mosebetsono ba o etsa fela ga bana ekaka batho ba senang ditsebo ka ko etsetse motlhala ke o tla nthiwa e jale ka gore ke batho go nthibi e ko etsetse motlhala tshubisalane ke ena fele ya dikoloi tsa di-four plus one tse gotlhe ka gaka toropo ya masego se sentla sa taolo ande taolo ene ya toropo ke ikarabela go masepala baithugodi ba dutse ka gare go tsela ba begetsa dintho teng kogo ikarabela ka go masepala oa bona gore batho ba ba etsang mosebetsi oo ba o etsa fela ga e be ka nang ntho teng town clerk ka gara masepala moo o tshwanetse a batho ba mosebetsi wa ae gantle e seng ganyane
1: ka nako ele ke batla gore godima eo e o etsang motlhala le ka yona fela ga re imetse masepala ka dinako tse dingwe ga e be koloi dingata baeti le bona ba tlhoka gore moo ba palamelang gona teng jale e be ditopo ga di gobane ga o sheba nakong ya go feta bakgobi le boramakoloi ba ne ba lela ka taba ya gore ga gona dibaka tseo ba theolelang baeti go tsona e ka ba ka gara toropo kapa moo jale ba ka fuang fela gore ba theolele baeti teng le ditsela ga di etswe ga di etswe o ipapisitswe le ya taba ya gore ga ba theola baeti ba ba theolele ka thoko go tseng
2: ke ma motho e re bjang tabe godima e ntate
1: moduitshaleke tla tabenyane eo ke re na makala a ga go kagane tabenyane le hetsano ya mosebetsi moo re ka ga shebang le etsang ditsela um la meralo moo ralwang dintho gona teng gobae jale ga mmasepala jale a se a shebane le tsona a le mong ga di na moimela jalo ka ga o tlhalosa
2: o dumelana le nna empaosa bate o dumelana le nna ga masepala a bona o etswa tsela o tshwanetse ga ebe o a tseba go na le mo tshwanetse o etse stopo teng a botse batho ba etsang tsela gona stopo se ta etswa kae ga batho bana ba fanang ka diphemiti tsa dikoloi tsena tse ngata tse senang palo tse gotlhe mona o tshwanetse a tsebe gona ka ga toropo o tlhokala koloi tse kae ajeng nate motutse jale ga ke moimetse obane o dumetse go amela mosebetsi ya sa kgoneng o phetha o ka oetsa nka boetsa ka etsa motlhala gape ka ntho o thong building permity o tla gomola batho ba magaile ka aka mangotse ka mona ba iphile ka aka mangotse ka mona fela go tho motho engwe le mong pele a ga ba fumane building permity go ka tlhoba tsona dintho tseno tse tla go tshwane ya pula dina ebe batho bane ba ya le metsi kapo ntho tseno kao fela jalo wa fumola gona le ntho tse masepala a di etsa tsa sa di tsebeng go ga fela wa ipotsa gona dithupelo tsena tse ke buang ka tsone tse o bua ka tsone
1: Who ke ha ho bua ka monna kapa mosadi wa lepolesa wa magabane a boikokobetso le boinehelo bosebeletsing motho yeo le motsotsong wa tlotlo a seng ditlong ho rehella tlotla e jwalo ka bomphato tshebetsong ke maikutlo a ntate Letshwara a na PC dumela
3: ntate Modisi
1: ha tsa ntate
3: ke ka tisa Phasumane a e se le meeting ba sa bahlatse
1: ntate Phasumane
3: taba ena ya keletso ya monamotlhe ke taba ya botlhokwa batho mmuso ya gona kapa mebuso ya gona ke ke bone e jetsa basotho gore ba tlo lokisa gore ba ke ba tsebe gore ba nepe tsamaiso ya ditaba tsena go na le taba ya di-centralization mona ya go tlosa ditaba tsena go mmuso o mogolo go ye mane tšhaba setse go ipusa setse ba go ikgalela ka tsela e nepagetseng fela ba kaelwa ke yona moswane wa centra e tsa motlhala ka yone masego city council masego city council e ke ele e teng masego city council e tike le pilot project e sale le pilot project e sa kang ya confirm-wa go e qetelele e sebetsa under the local government e fela go sa decentralizer e sebetsa sepolotiki ba starting ka tsela ya gore ba tlo lokisa boemo ba di-neighborhood tsa bone ntate taba ena ya waste management e kaaka decentralization taba ena e tlameha e wele mane di-neighborhooding di-neighborhood ke tsebe o fetodisele gore o tlotse le go loka ba dile ba kaelwa ko ona mmuso yo mogolo empane go bona dipolotiki kapa baka polotiki ba shebile gore ba nne ba utlwise setšhaba botlhoko ka toti ene e tswang pela malapa pela dikolo jalo jalo go ka kgotsa di-city ke eno a tshwasane mono ya gotha e tla ka mona ka gagobete ya gotha ya ka matsadika ya gotha ya ka mane ka caltene ka mogokaga nna ke bone e le incompetence ya mmuso ore ebe ga ba lokise meralo ena e tle nepagale dipolisi tsa bona
1: dipele o ba le handa depasmane nna taba e re ka e beya go mmuso kapa e tlile ka kotlololo go paramente go na le ntlha botlhokwa o qetang go bua ka yona ena yo o buang ka taba ya theolelo ya maatla setšhabeng gore ga e sitwa go ya na ke boikarabelelo ba mmuso fela kapa e tlile maparamente a e gana taba eno
3: wa tseba nna ga ke bua ka mmuso ke bua ka government ena e central ke bua le ka yona paramente gobane paramente e le oversite e tlameha e be e ganna taba tsena gore tse di etsagale empa o bona batho bano ba central mane ba sa batle gore matla a tloe go bona eo setšhaba tabele ya decentralization e fitse ba ba ba na ba ona thata ba ona o bona ba iphapanyetsa yona ha ba kena mono mme e le loka ha ba ntse ba loka le tshidi ke no ho temo then fidi ni tsane healthy mo go challenge ba sa ho temo ntse tsela ntepena tsotsi tsena ma ntho mo mang o be mo ha e go mo ita mali metsi ito bola dijalo e tso bola bo le mbaka mono ba ba mo bola e diswe ne vrefe kere sento
4: I'm going to go to the house. Di nalo na je.
1: Unzole tenda ditswela pele na.
4: Okay. Di muso ngona, ba ne ba bontsha go toti tshe ba tsetsa mo ka gohle. E sa le baka tsene tso ntotshe, go di ka o sona jalo ka o sentse go ja ka sona tema. Le tshaba sa teng selala ka ding. E sa le bantu ba re. Di kwe tsheka go di a tshefa. Go kwe tsheka go di a tshefa, tshela ka jeng. Sa la o tlo ditse ntse le mo ja ditlhale. Hawa, ke tshe nya dropo go tlo swa ka tshedi ka go dropo. Go tla wa etsa ntwa hang hang. Ha wa tsenya le nako go mitlo wa hlekwa go tsa tsotele na bophelo ba se tsaba se nse mo no no ka go to go bona se tlo phila jwang go tsa tsotele na le mo ba ya nteng na ba lo pitetsana ba lo phila jwang ba tloetsa khube go bile o ka ba fumana go bona go nyeng mo ba tlo sitisa phallo ya se tshaba ha ba ka ba tsotella yena tlo di bona ntse o kuma kuma o bona ntse o minekwa o bona o se tlo go hlakwa Come le sutu ba go ntse. Ba etsa la ke hlakile ke tsing. Ha ba tlhole go ba bona go bophelo ba sechaba. Sa ba sutu ba phela hantle. Ke tsing tse tshele ke ya sechaba e ba tsela mmolemo ka go na ha ya go na le sutu. Ha iyo.
1: Ah holo ke le na demo shwe fela ke ne ke batla go nke ke utlwe ka maputswe ka mo e mo ene kungkela e ntse e le teng ka ba ha e sale.
4: Ba putso ba ja ke bona go tsoa tsa ke di tlenya na. Se tsaka ka bona ka. Ka bona ka ntwa mo kota kudi. Ah, ntate o tla e bona toti ya mathaka ga motho o tla e bona ha mathaka sekolong o tla e bona go be yona e tla ha itse ha ha e tlo phela ba se tshaba go tshwedi ha e tlo phela ba se tshaba go phela go botle
1: ha o lokile ndate mshweshwe ke le bula ha hono
4: ya le bona ndate tsale
1: ke ne ke batla go nke ke utlwa taba yena ya maikutlo a lona go di mataba yena ya mong ha di thabiswa le kitla e le se thosa le go sa le go tla se tshaba mona mo wa buileng ka taba ya gore go ke o theolo ya ditjeo tsena tsa ma fura go bane di imela se tshaba ke ne ke batla go utlwa maikutlo ha holo hemo wa medi godima yona taba yeno 2121 9956 ke batla go repetela hemo wa medi re fetela mogahlelong o mong hape godima ditaba tsena PC dumela
5: e da demtus
1: ha tsana
5: e ke mo ya
1: e yana
5: e sale motaba e ya dipuisa no a phoka moetapelo wa BNB se ke mamela ka tlhoko yo le ha ba buya ba etsa tala mo sompe jabiswa le kika he o ngire na go etelele ete go ata ke mo mushebile metsotso ya pele ya fihla tabeng yo le ka ga ditaba ka mona ntse a phetanga ta fela o mo sompe ntse a maitswe re ja o kwa go tse a bua ka sotwa yana botata ka se go a go ona mo motama itiana le botata yale
1: yena tabi
5: yale ha ka dira tshutiro ge o na le ntla ya bohlokwa ya hore batho ba phelang bophelo bo tlasetlase na mmuso o ba gatlhametsa wa mme ditabeng tsena tsa keneng go tswana tsa gore mmuso o gatlhameditse ka bogome le ditholwana ae taba eno ga e a tswela basepo molemo wa letho obane mmuso o gatlhameditse jalo godima ditlhaisa tse o senang taolo ya theko godima tsona e leng gore motho e mongwe a rekisa boabe 15 maloki e mongwe a bo rekisa 21 wa bua gore ha ona ntho o kareng re angwa ke kgatlhametso gobane jale thekwa ga e laolo e le gore ke e nngwe ya dintho tseo ga ba kgatlhametsa ba lokela go kgatlhametsa ba laole jalo ka gona ditlhaitsong tsena tsa mafura moo go tlate ga ona motho a tla rekisa ka price ena mme jale se re tla mamelana mmuso ona o tla imamelela tabe gao kaka mtuti mmuso ore ga o kolota batho 40 million go tlhoka go tsatsa fela ntate matekane ha ga di taba tsa ha tsa mantshana bontso ga ga ntwetse go tsebetsana le tswana go le fa batho ba ba kolotwa e be ka yelo go thwe go fufuditse skoloto go ntwana le 40 million ya ba ya tsana ya ba tswe matsonga mmuso ha ga ne di mmuso na go nkele taba go hunda te ya lebo
1: ke le bula ha holo ndate mo haila ke ma ikutlo ha mo mamedi re re fetele mo khatlelong wa bobedi wa lenane le na mona he mamedi o hlothetse be o mamele ka hloko le ka hlokodo simo khatlelong ona o re kena ho ona go bane be le mona he mamedi re tlophe ha nku etse masapong ho di madi tabatse batlandile mmalwa ha holotse amanang le tlaleho ya mohlahlubi e moholo wa ditšhelete kapa wa dibuka tsa mmuso ka gare go naga ka kwano jale momamedi ke ka gona ke re mona jale he momamedi a ko theetsebe o mamele mme o mamedisise o mamele go utlwa ge sense re na le baeti ba rona gape jale he momamedi ba tlatla ba kgatholola le gona go manolola ditaba tsena tsa mohlahlubi e moholo wa dibuka motlhomong ya momamedi le ditaba tse dingwe tseo he tla re ka gare go ditaba tsena o di utlwe tse amanang le puso e ntle good governance mme re ha go letsena he momamedi ge tletlhege tobe ditabeng tsena tseo he momamedi ka kotlolo ke reng ke tsaya mohlahlobi e moholo wa dibuka re tla gopotsa he momamedi di etsagala dipuo tse fetileng le di etsagala ka mokgwa o di etsagetseng ka teng mme ya momamedi ge ke tle ke tlhalose fela mona he momamedi gore ge na le baeti ba rona e le ntate Paseka Masiu mmogo le ntate Nketekete ka mo he go leng ka teng bona he momamedi ke ba rupedi ba ditaba tsona tsena tsa puso e ntle e nepagetseng go ipapisitswe le melao mme godima e le ba rupedi jalo he momamedi ba ruta dithuto tsena he momamedi se ba na le nako e ngata jale ebile ba fana ka boeletsi ditabeng tsona tsena ke bua ka ntate Nketekete mmogo le ntate Paseka Masiu mme ba bangwe ba batho ba bileng ba leng teng ka go naga ya Lesotho bao le bona ba sentse ba sebetsana le taba tsa puso e ntle ke ba rupetsweng ke bona barupedi bana bao ke buang ka bona ka jeno mme momamedi ge ga o le tsena he ga ke dilokodisitse jalo ge tletlhege tobe ka kotlologo go tlalego ena ya monamodi bekeng ena e tsileng mo a tlhalosang he momamedi ga golo go tla tsepamisa maikutlo gona godima taba ena yeo a buang ka taba ya gore e tlile go latela tlaleho ena ya hae ya 2024 le ha e le gore di kopane ke ya 2024 le 2023 fela ena ya 2024 mmogo le yona ena ya 2023 he momamedi o re maikutlo a hae ke a sa kgotsofatseng ga a kgotsofale e le gore ofisi ena ya oditajana ga le ga e kgotsofale tshebedisong ya ditšhelete tsa setšhaba momamedi ge tla gopotsa ditaba tsena ka o fela ge ke potlakele gore ge kene ditabeng gore na oditajana ga le o reng ka tsona ditaba tsena mme momamedi ga re etsa tsena ka kotlolo setlhile re toba tsona ditabeng tsona tsena re ha go le tsena fela he momamedi re tlegele o kise ga nyenyane fela gore dintho tsa rona di tle diloke ke a dikela fela momamedi ke a gotla
6: Attention. Go bona go tobolana ha yena go tla bolana mo go tla bolana party engwe lengwe tata. Ntle le go mmuso ona wa gona. O go so u be decide ka wa.
7: Stop.
6: Ke tibela taba bo bo ha bona ke.
7: A je a qala la pi.
8: The office of Prime Minister is vacant and we are saying it was vacant and we will show what. We are saying in the given case, after that deflection, the fact which cannot be disputed is that the then so stated Prime Minister lost the majority in terms of this. He was no longer leading the support of the majority of the members of National Assembly.
9: I really can't believe it.
1: Ere here ka kotlolo tlale ho nyena ya mohlahlobi. Wa di buka tsa mmuso
10: di fitisetswa go kore dia sebetswa me di tlhatlhobo tseno kapo di kgothaletso di utlwagala setšhabeng ka mokgwa o utlwisisegang o bebofatswang mme mono ke mona mo re tlhalosang gore ge sebile re entse gore tlaleo ena e kgolo ena e kgotsofatswe e be e ngolwe le ka Sesotho e le gore re tle re fetisitse molaetsa ona wa rona go setšhaba ba tsebe go utlwisisa gore na hantle mohlahlobi e moholo o fumane dintla difeng mohlahlobi e moholo o na le boikarabelo ba ho khothaletsa boikarabelo le ponaletso tshebedisong ya ditjhelete tsa setjhaba ho latela dikarolo tsa molao wa motheo tsa Lesotho tsa karolo ya 116 jale e ntse e ntlafatswa ho latela molao wa motjha wa 2025. Jale re na le hape molao wa tlhatlhobo ya dibuka tsa ditjhelete wa 2016 eo ke Audit Act. Sena se phethahatswa ka ho fana ka ditshebeletso tsa tlhatlhobo ho makala mafapha le ditsi tsa mmuso e leng di MDA. Ha re etsa tlhatlhobo ena, re fumana hore molao wa Public Financial Management and Accountability Act o laela letona la ditjhelete hore yena a etse ditokiso ya dibuka tsa hae tsa ditjhelete. Ebe o etsa hore a dikopanye ditlaleho tse hlahang makaleng ka ho fapana. Ebe o fana ka tlaleho ya selemo o e fa hore yena o tla ba kopantse ho latela hore na le ramatlotlo e meholo o itse tshebediso ya ditjhelete e entse jwang. Jwale o fana ka tlaleho eno ho mohlahlobi e moholo hore mohlahlobi ka mora hore letona le ramatlotlo e meholo bona ba fuwe nako ya kgwedi tse hlano hore ba kopanye dintlha tsa bona kaofela, ebe ba fa tlaleho eno ho mohlahlobi e moholo. Mohlahlobi e moholo yena o tla nka kgwedi tse tharo. Ke a kgola ha ntse ke tla ka yena ka sekgowa le ka seke ka hlokomedisa hore hantle nako ya rona ya hore ebe re ntshitse tlaleho ena ya 2024 e fetuwe haholonyana ka nako, because ne tlameha e be etsile ka November 2024, but kona etswang hona tjena. So ha selemo sa ditjhelete se fela ka la 31 March, letona le ramatlotlo e moholo bona ba fuwa kgwedi tse tharo ho prepare di financial statement, ebe ka mora kgwedi tseo tse hlano di tliswa ho ofisi ya mohlahlobi, yena a nke fela kgwedi tse tharo a etse tlaleho, mme tlaleho eno e fanwa paramenteng. Jale tlaleho ya ditjhelete e bontsha kabo ya ditjhelete ke paramente makala mafapha, jale hore na e sebeditse jwang. A kere tlaleho le lehlare re na ne re fuwe boka re sebeditse boka. So ka mora hore ba etse tlaleho eno ka ramatlotlo ba di tlisa, jale rona re a hlahloba ebe re tlalela paramente. Ka bokgutshwanyane, maikutlo a mohlahlobi e moholo mabapi le tlaleho ya tlaleho e kopantsweng ya ditjhelete tsa mmuso ya selemo sa, ke kopa hore ke nke 23-24 fela kgetlong lena, e bontsha maikutlo a sa kgotsofatseng ka Sesotho e leng adverse opinion. E re tlaleho ho latela ka mokgwa re fuweng ka teng ehlile ha e bontshe setshwantsho se nepahetseng sa tshebediso ya ditjhelete. So ke setshwantsho se ne se sa nepahalang, mme ebile se sa kgotsofatse. Kore ke sitwa ho ikgotsofatsa ha ke tlameha hore ke re na tlaleho e ya kgotsofatsa, ke fumana hore a ka nnete ha e kgotsofatse ho latela ka mokgwa ke hlalositseng ka teng. Ha ke tsebe ha ebe jwale tjheho ke feta moo ke dintle dintlha tse kapa tsona se ntse di utlwetse kakaretso e ne utlwahalo. So kakaretso ya sephetho sa tlhatlhobo ke summarized audit findings. Ya pele ke boemo ba tjhelete le kgakanyo ya yona e setseng. Re lekile hore ka ntirisi ya Sesothong, empa ikana hona le mo re fokotseng teng. Mantswe a mang a sitwa hore a ye Sesothong hantle, kore jwale ka ditlaleho tsena tse tsa re consolidated statement of cash receipts ho thakanyana ho isa Sesothong. Fela ke karolo tsa ditlaleho tseo ramatlotlo e moholo a fanang ka tsona, gore o tla bontsha gore tšhelete le etswileng ke ena. So eno e bitswa statement of cash.

kene le etsile le o rena banke ngona le bokae a kere ke di banka ka mekhasala tsana le banka e kgolo jwale le mane mo ho latela hore ho ntso le kwa hore ho bebefaletswe setjhaba se se sebedisa mekgwa ena ya marangrang a di phone a ke mobile network. So o tlame hore a nke engwe le engwe ya dipolokelo tsa hae ebe hore ke na le bokae jwale ebe hore ya ne e keneng le etsileng di ntshile ka bokae ebe o sheba bankeng di ne di tlamele di a tshwana hore ke qadile ke na le bokana ya ba ke ho kena ena hwa tswa ena jwale ho setse bokae ebe o bapisa le hore bankeng tjhelete e keneng bankeng le etsileng bankeng di ntshile ka polokelo e bokae. Jwale re fumana ha re bapisa ho na le phapang ya bilione tse tharo tsa maluti ke ntlha ya pele e ntseng hore re re ha re a kgotsofala ke boemo ba ditšhelete. Ya bobedi ke phapano keketsehong ya tšhelete. Mona ke mane mo re reng ho mo a bontshitseng ha ntse ke re mo a bontshitseng ke bua ka ramatlotlo e moholo. O tla ba bontshitse note 15 ya hae hore phapano ya correct note 15 le statement of cash receipts and payments tsena tse ke bontsha hore e nngwe ke e re nna dibukana di na le bokae tsa dibankeng le dipolokelo jwale le mo areng e kenelletsweng e kenelletsweng di bontshitse phapano ya 710 million ke ketsehong ya tšhelete. O ba notsa me hore e khane e kena etswa e kena etswa e tlamebe inyulwe ka pa itheuwe jwale ha ba pisa lo re na bankeng o qadile ka bokae a kwala ka bokae e ke neng letsuleng na di entse bokae ke na le papa ya 710 million e se dileng hore e hlalose hore na e ba kuye ke jwale ho na le hape hore ho fokotswa ha hakanyo ya tšhelete. Mokotla o moholo wa mmuso e leng consolidated fund o ile wa tlaleha ka tlase ho kgakanyo e nepahetseng hobane IEC akere ke komitse e ikemetseng ya dikgetho ha ya ka ya kgutlisa tjhelete e sa sebediswang jwalo ka molao o supa hore ha re ka la 31 March tjhelete yohle e makaleng e tlameho e dibankeng tsa makala ka ho fapana e tlameho kgutlisetswa mokotleng wa moholo wa mmuso empa IEC la tshwara tšhelete e 80 million ya e tlosa akhaonteng e ne tla banala hore a 80 million ke ya ba e beha akhaonteng e nngwe e fapaneng e sa kopa ke kgola ntlha ya bohlokwa keo e ne sa kopa tumelo ho etsa teng ne kana batho ba ne ba hloka ho kopa tumelo mme ba ne ba sa kopa tumello e jwalo. So ba ile ba fokotsa tšhelete eo mmuso e ne tlameha hore e tlale hore re na le tšhelete mokotleng wa rona e bokana e ne setse ka 80 million jwale ka fumana hape hore matsete a mmuso e leng ana di-treasury bills a fokotseile ntle le tlhaloso e hlakileng ke mona mo re reng ha selemo se qala ho tla bo bontsha hore matsete a mmuso ke bokana jwale hwa rekiswa hwa rekwa hwa rekiswa hwa rekwa selemo ho pota jwale qetellong ya selemo re tlameha ho bona hore na a setse a le bokae jwale re ile ra fumana kakaretso e fokotseile empa e le hore ha re a bona moo a nantsa a rekwa a rekiswa a rekwa a rekiswa e leng ho laetsa hore re re ha re tsebe hore na boemo bono ba matsete a mmuso na ke bokae ene re a hopololwa kaofela hore matsete a mmuso ke ana a rekiswang ke banka e kgolo. Jwale ho na le mona moo hape re tlalehang ho se dumellane ha dikadimo tse tiisitsweng ke mmuso ke mona moo re reng ke di-guarantee ha ditsi tsena tsa mmuso di ntse di kopa ditšhelete kapa di etsa mekitlane mmuso wa ba tiisetsa hore ha lekala hwa ba le phoso hore le seke la patala mmuso o tla leema nokeng jwale dikgakanyo tsa mo mmuso o emeng ditsi nokeng e leng di-loan guarantee di tlaleilwe ka mokgwa o fapaneng mmusong ho tloha ho 48.7

0: e sebediswang ho sheba le ho hlokomela ditaba tseno ka mokgo di leng ka teng. Hore ho thwe ha ona reconciliation, hore ho thwe ha ona eng, kannete re a theuwa kapo re a hoboswa mona mo re leng teng re le setjhaba ka tle ke fetse. Hobane le ha o fihla makaleng mono ntate Mthusi, ho tla thwe lefapha la ditjhelete ho thwe le kwala pejana ho amang. Ko hobaneng? Ko hobane rona mehleng ya rona pele ho na le marangrang ana, ho no ho thwe ke nako e ba reconcile-ang. Le ha ba bula ba batla ba bula ka moraonyana ho ba bang. Hobaneng? Hobane ke nako e ba hlompollang ditaba ba di bona hore di ka maemong. Jwale ke makale ha o ntso tswa ditaba tsena tsa botho tjena. Kannete ke maikutlo aka. Jwale ena mathempe ana ha se le mathempe ha tlameileng a shebellwe fela. Ha tlameha batho ba hlolwang ho etsa mosebetsi ntate, Public Service Act e teng, ha e sebediswe motho a tlosa o incompetent a shwelle ka thoko ho hirwe bana. Bana ba bangata hampe ba nang le bokgoni mona ba ka hirwang. Ho hirwa batho ba nang le bokgoni. E seng bana ba hirwang ka karete ya dipolitiki. Le karete ya hore ke na le kamano le letona mane tjena le tjena. Mona ha ka nna ra tswela pele ka tsela jwalo, naha ena e tla nne be tjena. Ho sana re tla nne re be dimokeng, batjha ba re ha ba hiru, ha ona mohiru. Re tla nne re tswele pele re etse dihalahala. Re tswele pele re ba behe ka dihalahala hohle mona. Fela tse re tlohelle ditaba tsena tse kang tsena. Bana ba sena mokgwa wa ho kgirwa ka kgiro e tlwaelehileng. Hobane re tlohelletse Simphu sena. Ntse se re nkgela. Fela ha re se tlose. Ke maikutlo a kalo mohlompeng. Tsale yona mapembe.
1: Ntate Masimo.
2: Yena.
1: E ya ntate, ha re ke re utlwa hore na o ka di hlalosa jwang ditaba tsena. Ka mora hore ntate e nketekete a hle a kgothe seotlo hore jwale ena yona e mapempe ha e hloke ho dumellwa.
2: Yena. Wa tseba ke mametse hantle di tape tseno tse o di bapetseng mono ko mabantano wa bapetseng ka ho shera ke ne ke mametse. Mme le potso ena ya hao ya hore na ha ho thwe o bua ka adverse opinion e bile maemong a feng e fapana jwang le tee tse ding. Jwale ha o batla ho tseba hore na puso e hlwekile kapo e mapele, o tlo tsebiswa ke puo kapo opinion ya mohlahlobi e moholo wa dibuka. Jwale ha re report-o ya hae, opinion ya hae ke adverse opinion, e tlile o supa hore tshebediso ya tjhelete le thepa ya setjhaba e ne e tshwere ka mokgwa o sa nepahalang hohang hohang. Jwale ha eba ba kgona ka unqualified opinion ke hore tsela eo tjhelete le thepa mmuso e sebedisitsweng ka teng e ne e nepahetse. Ha a bua ka disclaimer, o tla be a bontsha hore ha a ka ba a fumana information yohle ya neng a e hloka hore a tsebe ho hlahloba ka tsela e lokelang. Le teng ha re bua ka qualified opinion, ke mona moo a tla re o ne a fumana information ya neng a e hloka, empa a bona mapempe mona le mane le ho ja a se na kotsi eno e kalokalo kapa impact e kalokalo tabeng tsa ditjhelete ka ho thepa ya setjhaba. Jwale ha re se ka ka botsa sena seo a se bontshitse mona ka ke adverse opinion, ke dilemo tse ka bang tharo kapa nne tse latelanang ha ntse a bua puo e tshwanang. Hona ho bolela hore ha hona ntlafalo e bonagalang, ha hona improvement e re ka rang supang hobane dilemo tsena di a latelana ho tloha ha re ntse re bua ka yona 6.1 billion. Re boetse re ntse re tswela pele ka di-billions tsa basotho tse ntseng di jowa mono ka hare ho puso. Pele puso ntse fetileng le yona e ne e sentse e le teng, fela wa bona hore tshebediso ya thepa le tjhelete tsa setjhaba e hlile ka nnete e uwe matsong a batho ba senang boikarabelo ka tsela e kgethehileng.
1: Ha ke re utlwe fela hore na mohlomong jwale he ntate Masimo, mona re bua ka di-red flags jwalo ka ha o hlalositse hore tlaleho ena e bohlaswa. Mohlomong ditaba tseo re ka rareng jwale setjhaba se lokela hore se shebe matshwao a kotse kapa a hlokolosi a tshebediso empe ya ditšhelete tsa setšhaba ditlamorago tsa teng jwalo jwalo tswela pele nda
2: ena ke utlwaetsa ga ke a busa potso gantle
1: taba ya ka ke a gore o ke o tle matshwagong ao setšhaba jale se shebileng ga ditšhelete dintse di kore di sebediswa jalo ka ganda teng ketekete a tlhalositse qalong a re ena yona e botlhaswa ga se ntho e tlhokang gore e emelwe ditlamorago tsa taba ena ka bokhutshwanyane ke difeng tseo mabedi a ka bonang matshwao le ona a sa tla le mane gore jale di-red flag se ke tseng
2: ditlamorago dingata bona bo gaesale fala ga ke tla tota tse fokolang momamedi ga mameki ge nne re gopola gore ke ena ya kgetsang maane mabatiweng gore re tsebe go ba le puso e na e teng tsone puso e teng ga fela e sagelela ka tsela e tsena ka sekopeo se tsena setšhabeng esile setšhaba se latlhegelwa ke tshepo go puso eno e jwalo ke ntlha ya pele ya bobedi budgete ga enyetsi go ba le ditsi tse thusanang tse kenyang letsogo go bona gore budgete ya rona e batla e le tomanyana ge tla bua ka bo World Bank ke bua ka bo IMF Development Bank jalo jalo jale ge ditsi keno tse e tlabe di kenya letsogo go matlafatsa budgete ya rona ga di bona se sitwa go sebedisa tšhelete e jalo ka tsela e nepagetseng di bona ba qeditse ba se ba se kgotsofala mme ga ba se ba sa kgotsofala go tsane ga re lo kaela go hela mokotla wa rona o batla o le tlasenyana re kopane tseletse go thusa esile bakeke ba batla go tla ba tlo thusana gobane ba bone gore re bosaswa ga re tshwara ditšhelete tsena tseo ba tlabe ba re kadimme tsona kape ba re file tsona ka dipelo tsa bona tse ntle jone ke kgona ya borago ke taba ya budgete go tlogo ya budgete dibuka di sa tshwawa gantle e ba mosebetsi o thata ka tsela e kgethaileng jale le budgete ya rona selemo le selemo e tla dula e na le di-loop hole gobaneng dibuka tsa rona ga di ya prepare-wa ka tsela e nepagetseng ga di ya tlhophiswa ka tsela eo di neng di lokela ke ntlha tse tharo tseno fela tseno ke batla go kere disebe gana jwale ntate
1: re tla gutlwa ntate re re ke re tle ka go ntateng ketekete ntateng ketekete ha e ba o ne o ka wa eletsa tonakgolo e le yena ya okametseng executive mohlomong le paramente ka kotlolo le yona jale ge tla sia leoto le na le leng la borago la magotla gobane jale lona le a fepelwa ka ditaba mohlomong tse tswang paramenteng tse tswang setšhabeng tse tswang gona go lekgotla la matona ga o e ne e ba o ne o ka mo eletsa mohlomong ka dintlha tse tharo fela o ne o ka fana ka dikgothaletso dife bekeng ena fela gore a nke dikgato dife
3: a ntate boeletsi ba ka bone bo le bobebe e tla ba bo bokhutshwanyane kore a ntate ga e se e le jena mo go bontshitsweng go na le mathata batho bano ba mono ga ba belelwe ka thoko ba phengwa-phengwe ba kengwe magotleng ba lelekiswe ka tšhelete ya setšhaba ke ntlha ya pele ya bobedi beng ba makala ano e leng matona le di-PS ba tlameya banke boikarabelelo bo feletseng mo na ntate ya borago e leng ya go qetela gokogo tonagolo a bone gore molao wa sebetsa ona wa bosebetsi batho ba hirwe ka ditsebo tsa bona e seng ka political connectedness kore e seng gobane go thwe ke akgelela kae ke hirwa gobane ke tseba gobane ke tlhatlhobiwe ke tseba gobane tsena tsentse di etswa kao fela di fosaetse tlane di re tlise bona maemong a ne a jena ke gona ke boeletsi ba ka bono ga re nke batho ba ikarabelelang tabeng tsena PS ke chief accounting officer-a ga a nkuwe a bona wa di arabela taba tsena eya ntate ke tsona ditaba tseno ena ya gore ena o tla ikarabelela ka mokgwa a ikarabelelang ka teng o tla qetelelwa go thotse gore nagantle ke mang ya poso eya ntate
1: ga re ke re tle ntate gona ntateng ketekete gona ditabeng tseno gore go bue ka taba tsena tsa dikadimo ga o dithajana ka lang tsa thathamisa ditaba tsa gae mona ditaba tse tsa dikadimo ga di sa tshwarwe gantle motlhomong di ka ama naga ya lesotho jwang boemong ba matšhaba kapa le lefatsheng ka bokakaretso
3: di mo se no that yo lo ga bo ntse o re hlola lo ho di bona ho rena di tsamaya jwang e ka nna ba le one re ntse re patala ha go lo fita ka mo re tlamang ho patala ka teng ka po two re patala hanyane ho fita ka mo re tlamang ho patala ka teng me ha re patala hanyane mokoloto wa nontso o nyoloa e bontsha re sa tsepa hale mekolotong ya rona ntate ke ntlha ya pelelo lefatsheng mona ga gona dinaga tse ikemetseng di le dingwe re phela tjena ga rena tšhelete e lekaneng re tlameya go re kadima ditšhelete ka mokgwa o fapaneng mme ga ntse re tswela pele ka tsela e tjena re tla qetelela ba batla ba leletse batho bana ba ntse ba re thusa dintlheng tsena mme ba ka nna ba ama le mokgwa ago ga ngata mokoloto ga o tla le gona go tla gona go na le kagolo e ngwe otho e nana ke diphalelo tse re le fang tsone e ka nna tsa kgaola diphalelo tse ntse re fuwang gobane go bonala re sa tshepagale go bonala re sa tsebe le go tsamaisa ditšhelete tsa rona o tsebe le gore tse dingwe dietlhoe dikutlwe gobane re tlhotse go di sebedisa ka gona mokgwa ona re tlhole go sebedisa ditšhelete tse re di fuweng tsa mahala mona e le gobane go batlwa go thola gore na go jwa jwang ntate ntho tseno tse mono makaleng mono ga e ba o kila ka sebetsana le tsona o tla tlhokomela gore le pele o fuwa mosebetsi o tlameya o bontshe gore na motho ga o fa mosebetsi monono o tlo mo fa bokae ke tsona dintho tse senyang ditaba tsena mona ntate obaneneng go na le batho ba keke ba fuwa mosebetsi obane ba ka change ke ka tla ka agolela tšhelete ya ka le wena gobane tšhelete ya letsatsi ga o mpha mosebetsi wa tender jale ke na le e nngwe e ka godime ko fang yona ke nna a ile o patala gafa mane RSL wena o ga o sa tla ipatala ke bona mathata a teng a teng ano ntate e re ama ka tsela eno e jalo ga ntse re etsa je re ntse re itheola le jale ko gobaneleng lesotho le sekebe letlhatlho buale ka bo south africa bo tate e se e fitlhetse maemo a junk state kapo eng ga e ne e barele dinaga tse shebetseng ke gola ga ke tsebe le junk state ga ke tsebe nane re tla bitswang a ke tsebe nane re tla bitswang
1: ntate masiu ga re ke re tle tabeng ya matsete a mmuso go tho a fokotsegile ntle le tlhaloso ya letho se se bolelang
2: ntate taba ena ya gone ntšha e le tlhaloso ya letho ko gona mo taba kgoleleng na teng gore jale matsete a mmuso a fokotsegile ntle le tlhaloso ya letho e supa tabeng tsane tse re dulang re di bua tsa good governance jale re sheba gagologolo tabeng yane ya accountability gore na ba fuweng boikarabelelo ba matsete a naga mmuso na ba etsa mosebetsi wa bona ka moo ba lokelang gore ba o etse ka teng jale ga e leng mona gothe matsetiki ao a thelile ntle le tlhaloso ya letho mmuso o lokela go o nke kgato boemong bona gore ga e ba o na le ditšhelete tsa setšhaba tse bang ga di phethe morero o o dileng di reretswe batho bao ba boikarabelong ba taba tseo na ba nkela dikgato e le ka nnete mme re ne re lebeletse go utlwa jalo ka dikgatisong tse o nontse o di bapala moung go utlwa gore na mmuso o ikemiseditse go etsa eng go fumana mabare jalo ka nateng ketekuta bontshite itlhe o tla tswa motlhasedi e mogolo wa dibuka a re ntlhalosetse mona gona o etsaetseng go etsaetseng go a sa ka gore ga go a ba le go ikobela taelo ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka ke mo gona a reng ga gona tlhaloso ya letho pele batho ba mofuta o tseye gae le bona ba re eteletseng pele bao re ba tshepelang gore ba be bodiseng ba thepa ya tshaba jale e be ba itshwara ka tsela e tsena ka nnete e dia tshepo go rona se le setšhaba ge le baji ba ditshebeletso tseno tsa bone mme ka nnetse ga o tlhoka bongata baeno ke ka bokgotshwaneletsa bitswa insubordination gobane esile auditor general o na le maatla a fuwang ke molao gore a ka batla tlhaloso empa ga a se a sa e fumane ke insubordination taba ya mofuta ubangwe mme e nngwe gape taba ko gore motho ya balokapo botlhe ba nang le boikarabelelo ba matsete a mmuso ga e ba ga ba etsa tshebetso gobaneng ba ntse ba le ka gara diofising mme batho ba jalo ba tla lokela go ba belelwa ka thoko batho ba nang le dikgoni competence ba bangata motho a setwa o seketsa ga a tloso a belelwa ka thoko jalo ka ndateng ketekita bolotse go kene batho ba tla kgona go sebetsa ba na le legato la naga
1: ntate nketekete go bua ka taba ke ena yeo re ka gareng ka bogutshwanyane ke taba ya poelanyo kapa gona go bapisa ditlaleo tse pedi go bona gore na di fela di dumelelana mona re bua ka taba tsena tsa reconciliation ya di-bank statement le go reconcile dintho tse ding ga tšhelete e ntse e tswa e kena bankeng gore na go tswile tšhelete e kae go setse e kae jalo jalo o dithajana ka le gore taba ena e bonagala e le bothata
3: yantate ebe ke bothata gobane le accountant e nyanyana ntate e ke hirileng spasa shopong mona kgwedi e nngwe le e nngwe e etsa ntho o tweng ke bank conciliation batho ba tsebang ka bank conciliation ke go gong ka tšhelete o e keneng go ya ka direkoto tsago le ka direkoto tsa bankeng jale o tla ka tšhelete e leng teng go tšhelete ena e se le teng ke ena ga ko utlwi na ke bothata gobaneng mona ke mona mo rengse ga o ka fata maemo ana a e tswa ka bomo e le gore re tle nne re tsebe go ba le sentele tse ntse re nka re gontsolola mono jwang date gobaneneng go hiriwe di-accountant moo go hiriwe di-financial controller ka moo gore go jwang date accountant generally ke eno o na le staff sa gae makaleng monana jwang go etsagala jwang gobane nako e kao fela e tla nne le pina e je ntho ena re itse jalo ka date masiwatso gere ke boemo ba ditšhelete nako ena kao fela monga ditšhelete tse motho ya fanang ka ditšhelete tse a di abelang batho ba e leng paramente o reng ka baemoa gobanne tlane ebe re se re ntshitse molao re bontshitse re ntshitse molao o tla etsago batho ba accountable le ga e ba o ne o ntse o le teng o sebedisiwang e ba o a fokola e teneng re ba lelekisa ka ona ono o motšha ono go entse beef up jale ga ke utlwisise ke re le wena o le tšhena ntate o le mono gao wa tsebana o kentse tšhelete e kae go tswile e kae jale o sheba bankeng mane gore na ke chargiwe bokae ke banka e be wa dikopanya wena o tla tseba o thola balance ene paetseng ena yona ga se ntho e dumelegang ntate gobaneng go le jalo fela re hegile batho gobaneng go le jalo ge na le di-systemiki tse eno if mesiki eno o bile ka youth mesiki eno e tena e kentswe mono gobane go tho ya tshepagala ntate mme ketelong ya letsatsi go na le batho ba tla reconcile di-balance tse gapo gona go sheba gore na youth mesi eno e dumelelana le ditse di mme be go etswa reporto e bontsang ga ga di dumelelane jena le jena e be go a tholwa di-accountant di a tseba ntate ga ntho ba di sa dumelelane ba na le account o tsweng ke suspense e be di latlhelwa mono ga o ntse etswa investigation ya di-balance tsenono monono mona ga ke bone modikajana ka lona tlameile wa bontsha gore ga e ba batho bano ba makaleng ba etsa mosebetsi wa ona tlameile wa bontsha gore suspense account ke ena e butswe mme go ntse go tswela pele go etswa di-investigation ka di-balance tsane tse re buileng ka tsona mme ke kgatelo pedi ena ga re e bone suspense account eno go utlwa fela nna ke utlwile mo melton a buang ka gore a ntse re batlisisa o ne o batlisisa ikemisitse ka gobanene o ditaga motlhatlhobi a tšhelete a tsamela ga re tlhokometse gore go ntse o batlisisiwa jena le jena le jena le jena le jena mme go bonagala progress e lena ga o tshwe jalo ga o tshwe jalo ke gona ga ke tswa ntate ke re tshebedisong ya ditšhelete ntate ga o boi ka molomo ga o na le tšhelete e shortang ya 23 million o e bulela ntho o tweng ke suspense account gore ke account ena eo ga re qetile ga e kwala gobane re thotse na o e tsalang mona ga ona ntho eno e jalo ntate
1: a ko phete statement e seo nate gorena o tlalego ya motlhatlhobi yo mogolo ore ke eng
3: ke re tlale a motlhatlhobi yo mogolo e bontsha mathata a sa dumelelaneng ga o bontshwa gore di-balance ga di dumelelane jale ke re ae ga o sa o le jalo ba ikarabelelang ba di-accountant na ba tlameile ba nkile di-balance tseno ba butswe ntho eo tweng ke suspense account e o fitang go nkuwa discrepancy eno o ntshwakala ke ba sekgowa jena discrepancy eno e kengwang accounting eno e ga ntsa ba etsa dipatlisiso e be ba sentse ba bona ba theola neo eno sekgobo se enono tsa o di dumelelane mme ga e ne ba ke ntho e tswang
1: Marapo Hayo, a horrid Jeria Bolina, Tumuling Sakil, Eric Letter in Tinata, Assets Recovery, Camuholan Gatting, Velo Hutri, Cabo Huchanani, Tepaya Muso Bolo Bayon, Emalo Polo, Pohauzeva Halemuiti, Meta Baina, a Kisajikosi Sedita Sekaransa, Setrapasanza, Asset Recovery Munusupua, Hadi Goloidin, didn't say it's hell, I didn't hear him Muso. But nse di tshelwa ka tshelete ya mmuso le ha di se di seng mmuso njwalo di ne di hlaela ditaba tseno ka pele ho PAC le ka pele ho committee ya prime minister's cluster ke di bapetse ka ho fela ditaba tseno jwale o di tshe jana ga le tlale o nya hype o supa taba tseno tsa hore se taba engwe ya bohlokwa eo ba e fumaneng ke ena ya dinthotse malopolopo e le thepa ya mmuso tseo sa tseba ha le modi le ngona ding o ka kena ho yona ndateng ketekete le wena ndate masiu tla bo tshwana ho yona
3: e anda ba se re muso mba tsiba chelete kolo ya muso e register go ya muso e tla kena mo no no di garage tsa muso e tele e patalwa tete go le eno ka bodisi le eno e patalwa ke le kala le amehang ha ba ne ke sebetsa ke sebetsa ke sebetsa fotse monana ki nyo a ofisi ya thuto ha ke re ke fuwe vote ya petro le ka padisi kolo ya gona ha itshela mo ya ke consider once in south tela e theo ba le tsena ke na le botlhata ba go tsena tseo sa tsiwe ntse ba lopolopo di ikagabella go boba ke tsame a re tola go na ha itshela disi le tsela petro di ka ga jintse na tsa mmuso petro le yeo le disi le yeo e patalwa ke le papale ke tsame a re gena mo bona ke ithola go na ba fela di registering ha e sa e hantle ntwana fela e dey tsela me in dey patalwa ka vote ya lekala lena
1: mhm
3: e re ke ka nna ba de ndade
1: e re ke re ke se fela na de ha khutshwanya ne fela mamedi re a rekisa re a rekisa re a khutla tla re hang ka mo ga thekiso fela ge tswela pele
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Nescafe Gold Instant Coffee 200-gram jar or 220-gram refill for $149.99 each. Jungle Oats 1 kg, 2 for 69 maluti. And Omo Auto Washing Powder 3 kgs for $109.99 each. Valid until 7 June. Only at Checkers, Misiru Mall.
1: Mamedi re sa letso ke metsotso le shomele metso e mine fela pele re fihla hore nya borobong o bo sontso e kena he mamedi nomoro nya 2121995 6 kapa plus 2665995 6 ke tsona ndo mogotsi ka kena ka tsona a thi WhatsApp he mamedi le kena ho 6200995 6 mamedi re letse 2121995 6 ke ona mo ka wa kena hona teng ke na lenda te masiu mo ho lenda teng ke dikete kwano ononto araba ndatenke tikete ndate masi utla basakana ka mogau mo
3: ndate ngeke a endate le ha ba iwa le mona ke yona taba ene ke nga endate tipa musha ile malopolopo ha ile a twendate committee ene ne sebetsa na le yona e tlame a itsitswe e late ba molato ba be mo batana go be wa dintate go bane ke kana go etelele taba tsela ntse di eta ha mere tere go go mele le na go e shebisa ra ntwe na ba ne o go kwa mpa matla o ke ba tsentho tsala le nanze ke le maphempe ke le kagolo ya ntwe tsino re tle ke hlokomela di tlatseng ntate re tle ke hlokomela mhm ke a le bua ntate
1: ntate masimo
2: e ya ntate a tshe le bua ntate ha ke na le batla go ke ide le ntse ke tsepa mbuso e malopolo pa mme e ile go bana re sna database ya tsepa mbuso mo re tla tsaba go bana tsana le thepa e kai e bulim o fe e maemo nga seng go bua le ha tsentse re batla e be re gona go e tsaba ka pele nyana e re ke tsiki bontsha go bana botshata ba bo re ba le bona ha thepa ya mmuso e se sokongwela ka tsela ene tsa itseng go etsa halang homo suti ya bang upeti le report yena ya auditor general haka ya page 158 mo bua ka taba ya tipa ya go e le suti Johannes the consultant
1: mhm
2: ya bontsha mo no go ka nnete ki koti e tsabe ya mo tipa ya mmuso e hiriswa mo dimong wa motho ka bo yena e simole mo wa tsha yo e a bona tantweni motho ha phetse mo tla bona audit concern e e ka bracketing o tla bona is the diplomat serving as the vice consul he regularly rented out residential units 59 and 63 including a storeroom for personal financial gain as no rental income was recorded in the consulate's accounting records or remitted to the consulate's bank account 100% was deposited in Matt's personal account for unit 63 ukugwala ke tshela tekani mona ga bontsha go tshepa ya mmuso ha isa la tedlo ba nna ha le le nga data le tshina tla be re tsaba gona tsena le tshepa go kwai e maemong a seng e ntse e re generate la income e kae empa ka ha ha rena tatello ya ditaba tse ka ntse ka nnete go tla iphumana jo le ishi e mo le mong a itsa bogata ka tshepa ya mmuso le ke mo mali mali go tsaba ya mmuso
1: e re re ke rentse mo mamedi ke eno ka ntse na PC dumela o baleile 2121-9956. Ke le tshwara ka kwading ke mametse tlaleo ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa setšhaba. Motho o belaela gore phatlalatso ena e ya mohlahlobi e sa fitlhele sephego goba e tla qetellong. Athe ga go nepagetse ke ga setšhaba se ba le se ya abo se feletseng go tloga dikgakanyong le kabong ya ditšhelete molemong wa kaloso le ponaletso. Sena se ka akaretswa ka gore go geloga tsela ena go fetola setšhaba karolo ya bothata bo sutswang ke mohlahlobi. Ke se dumela
5: ndale mo tsiki dindo 6.1
1: e yana
5: ke nale poto mo ndati e bile go di se hanntle go tla ba bona hanntle ke na ba ka ile sa setšhaba sa basotho se itlo getla pagamente ka po hanga ke pagamente na le khumele motho mo e se ke ona se sosa sosa hobane ya batšhelete e ntse e nyamela ga se teta se bentse se tswela pele se aba se sa tsotele gona yane e nyametseng go etsa etseng ga ne ke mametse mmele tona mono o buile ka smisile le sistemi engwe a ke tsena le jang e ka re go tsheletsa gore ga ebe tšhelete e sa kena ka smisi ke ne ka
6: ntlhoe
5: nate
1: eanate tswela pele na
5: ee andate jale ke rena ba eletsa basotho bana ba tlo ya dikgethong gore na ba ne ba tswele pele ba tle ba kgethe ka bona ntho e tla tlhalosetsa setšhaba se sa basotho gore pagamente e na le somele motho o mongwe e ile pagamenteng e sena ditsebo tsa go fana ka tšhelete le o e disa lo e tlhatlhowa ke nka o etsa motlhala ka taba tse ngata gore gone jale ke
1: nako ya fokola kuko e kare e tlhakile potso eno ya gago e le ka ke a lebowa ndate
5: okay
1: ke lebola gagolo ndate ba tla ya ga baloja e le taba e thata ntate nketekete le wena ndate Masiu tinto o re na setšhaba se nne se tswela pele go kgetha ga e le mo paramente a utlwe kare e tlholeile go etsa mosebetsi PC dumela
7: kgotsa motlhentedi waka
1: kgotsa ndate
7: e makolobe ndate
1: ndate makolobe
7: ngwaneso
1: e yana
7: e ya motlhobe ke mametse le le tuna la ditšhelete ndate jale ke a utlwa gore le gola teng re ntse re na le mathata ana ga e sale ke na le tumelo ya gore tšhelete nngwe le nngwe ga o entsha mo o entshang e ya mo e yang e ya bontsha gona e ntshitsweneng ga o sala morago taba eo jale kukua kele maswadi ga e ba a ka bontsha gore ba fumana bothata ka dibaka tseotse a sa di buletse gore tšhelete e nngwe e ne ya kae kae mo e leng gore e keke ya ba accountable ke tse gagolo ntate jale ke tle go mohlompe tunagolo mona mo batsetseng ganyenyana ke batla gore ke ke kutlwa gana le gona mo masantse a utlwa gore go santse o na le bothata go a tlhokagala gore ana le letsho ka mogau a lo gitswa taba seo ke di taba tse ntse tse phoqang tse re bonang gore re bintshwa pina tse fetileng tseo re seng re sa tlhoke gore re ka di binelwa gona jale ka nnete ke a leboa motlhomphe
1: ke a lebona de makolobe ke maikutlo a hai ana 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona nomoro tse kenang ka tsona PC dumela Ndade.
6: John Nesta Zero Marimumu.
1: Ke ndade?
6: Nesta Zero.
1: Oh, ndade, Mr. Zero.
6: Ndade Mayenze.
1: Ndade Mayenze.
6: Ndade, ke a tle ile hore ke mamele polelo ya nne tona. Me.
1: Ndade.
6: Ha ke wa ke mutlile hantle, re a dumellana hore tjhelete yane e 6.1 billion. Yane yeo le ngwatwe e nyametse mona mo hona jwale o seng o hlaya ho thwe o na le 3.1 billion e leng hore re dumellana le yana hore e ntse e le tlasa tjhelete yane o ileng wa bua ka yona ka 2022 hore ke e nyametseng e jweng kale hore ee tjhelete eno ha ya loa go ona ntse e hlaela gore na e sebeditse go kae le go kae ga ke go tswa jalo
1: ondate
6: e leng gore leshano lane le baleng ba leetsa basotho gore go jue tšhelete e 6.1 billion tading lena gore tšhe e ne e se nnete empa fela dibuka di ne itlatlhaka gantle gore na tšhelete eo e ile kae kore gwanna ke so one bobaneya botseng e leng na gore a esile tšhelete ena go neng go tle e bonala e sa bonagale mme e ntse e le tšhelete yane jele ke ena e ntse e tlaya e tlaya e tlaya ga o ne o tloma e le tšhelete e neng e jue ke mmuso wane o motlhomong ke neng re le kagolo go one e leng gore wa bona gore go iketa ka lešano ga se ntho e nepaetseng Ubane ndade
1: ho lojile ho tlile ndade majense
6: oh
1: ke le bula ha ho lo ke kala utlwa lena landa de zero le
6: oh
1: Mr. Zero ere ke ke boela reng ke a le mongwa o tetela ndade masiu le ndade nke tikete be sense ba itukisetsa hore ba tle ba phethela ke sa letswe he mongwa bedi ke metsotso e mehlano pele ge thetha ditaba tsena ha ibe hona le yana le maikutlo ga tla ke se ka ga siela maikutlo ana a ha e ka thoko PC dumela
8: ndade motho
1: e ya ndade
8: o bua le kaka pangwe
1: ndade kaka
8: ee ha ho so mona ntate
1: eyana
8: watsa taba tsena tsa accountant tsena le tsane tsela le na ke ntse ke tsheka ga hanga taka ga mmuso ka poka go na ha mapresente ga ho la ka go mmuso a bo kae a ba nye tsaka e tsama go itsona ke lo ka ga re bona ba ntse ba le ka gore ba itse mo tsitso bona ba bontsi mo bona ke bo ke mo khona ke bona nge dilo ditaba tsa di tsaya go bona tshote ka lo e misa ne sa tswa ha nne ni suspense especially ga ka di account tsa mmuso ya le o bona ba etse tsela gata at the same time ke na hana hore ha ka go mmuso house na accountability especially ka ga di tsika ga le tsela tsa FIU o lo ne ke nna o tsala le special unit se lo go ye le se shabana ha go le ha o ne tsa ntshela asset recovery go tla le se seng gape se se bonang le ditšhelete fela ke specialty ke dira e tla etsa ditšhelete tsena go tloa ka ga di-offshore account ba ona tsena tsa batho ba se ba fela tšhelete tse tsa mmuso ka ga di-crypto account wa gopola ka ABC ka molao la sa gore o ne o thoma ka medi o trader ka tšhelete o e fete ka ga crypto account so ke nagana ga o ka ba le dintse kantong aba di kgona go etsa because it's a common thing that's what I can tell you wa tsewa go ba tholwang ka ditšhelete tse ba di agela ka ga crypto account ere ke ba wa e fumana ha tala e tloa fela e kena ka ga nyeyena account eno ya offshore in account eno o tlile wa sena o isumana o high TC so this is what these people are doing actually they are new ya mmuso o bona tse o tlo patala ka nyeye se ka ga sekunya ya isi it's like you know this is how these people are laundering charity after well ha ba le hata tse ha rena ke mo sa tsa tse go kgona go prosecute e ba ha ba professional enough go ba ntse ba tsoga gela ma ha ona mo tsanye taba go tsa ata ba tswana ba ba tsantsa ha ka long ka tshwetsa tshaba re ya le motse teng ke ka po u buse ke tengwe le motse teng a ke ke sala le motse tselo
1: holo jileng ntate ka kapa ke maikutlo a gae ntateng ketekete re na le metsotso e mmedi fela le wena ntate Masiu ka motsotso fela kwele ntate Nkwenya o qeta go kenya taba e ngwebele ya reng hele taba ke ena e leng pharela tšhelete ya go thudi ya cryptong ka mo a tlhalosang ka teng ke kopale ke lebele maikutlo ntate le di akaretse ka motsotso le motsotso
3: a ntate hi ba ke se ke kena
1: go jalo ntate
3: ntate babamedi ba gago ba bangwe bana ba latlhela melangwana ya bona tšhe ba bangwe ba na le dipotso e nngwe ke gore na re ka re ntho ena manyofonyofo ana ke parlamenteng ena kapo tšhe ntate ga re latela dintlha tsenana bothata a se parlamente ena fela bontate basotho ba tlameya ba tsebe gore bothata bona bo re bo bonang ga bo tlale parlamenteng ena fela e tlile ke bothata bo o bontshang gore re le setšhaba re tlameya re eme ka maoto re thuse ba bangwe ba kgethile gore dintlwa di nepagale ee gobane a se parlamenteng ena fela ya bobedi e re lekang go e sheba kore batho ba le ga maparlamente a le teng jalo maparlamente a na le mosebetsi wa ona fela o ntse o tshwana le letona le tla higelwa motho wa ditsebo parlamente e tlameya gore e fue budget e lekaneng gore e higelwe batho ba ditsebo ba tla e thusa ka go sheba tsona ditaba tsenana le go dietse e re ga ulo o bewa budgete ka pela yone ebe batho bano ba se ba entse ba tlhatlhobile ka botalo empa wele go na le ditoke tsena tse ntse di sa letse morago lekala lena ga le bua go na le entseng ka ntho tsenana e le gore tletse ka ra bega diphoso tsena go bona fela ga ke le paramente fela batho bano ba modimo bano ba tlameya gore ba fue budget e ba tla ba le di-offici tse baka ba dikgethela batho ba tsebang ba tla tsetsana taba tsenana mme taba e nngwe ya bobedi ya tšhelete tse sa tholeng ntate boamogago ka ntate wa hotlo ga ona mokgwa go o ka tseba go ilelekisa a tšhelete e seng kue isitse offshore ga o nolo go ilelekisa ke mokgwa ona a ka ilelekisang ke mokgona ke tsongere e ka nnete ga o tiiswe marapo a tsamaiso o tiiswe botlhe ba ikarabelelang ba thonga pengwe nna nka kgothaletsa gore selemo go kgethwe kapo go etswe commission e ikemetseng eo mosebetsi ya ona e tlebe le go investigata ntlo tse kang tsena ka ne di jalo ka mmuso ule a wa thea lekgotla la commercial court le lona le etswe empower le fue maatla otlhe le fue di-resource tse teng go kole lekiswe ditaba tsena motlhong teng ke le fula rona la nako tse tsele le lenana ga se la gona jale jone tle ke le fula rona mme re le setaba re le mmuso re tlameya re eneng ka maoto re tlaole bobotlhaswa bo ke a leboa ntate
1: ke lebula gagolo ntate Masiu ka motsotso ntate
2: ka motsotswana salanse ke a lebo a tuta ka puo ya ka lengkateng kedikedi ke ntho a e le nngwe se lebisa tabeng e le nngwe gore ise o tla lokelang go be le commission-e e ikemetseng ya ne ke laka re bua ka yona nakong ya go feta re bua ka monitoring and evaluation jale taba e le ntate a ne a bua a botsang gorere nne re kgetho kapo re seke ra kgetha gore baboemo bo teng kele ke ratse bothata bona ga se ba batlhompheng mabona kapo mps empa ke ba basanka ba mmuso ka kakaretso ele ntho re tlhokang fela ke gore molao o sebetse mme molao ga o se o sebetse batho ba jalo ba tlanke ba dithoto mme motlho mongwe re tla ba le puso e e swetileng go tloa ka setlhogong ka mane go ya fitsa tlase mane basanka
1: ke lebula gagolo ntateng ketekete le wena ntate Masiu ka seabo sa lona ka bobedi lenaneng lena go tla kapa go amogela kopo ya rona ya gore bjale le ke le tlhalose ditaba tsena ke lebule gagolo bontate mamedi ke bona batlhophollile ba rona ba ditaba tsena tsa puso e ntle ke ntate nketekete mmogo le ntate Masiu ke ka mokgwa o ba ditlhalositseng ka teng ebile ke ba gopedi ditabeng tsona tsena tsa puso e nepagetseng puso e ntle ke ka mokgwa o ba di beileng ka teng ke leboga bomamedi botlhe bo ba batho ba keneng kwano ke leboga ntate Mr Zero e le ntate Majense ka mane ka madimo o tlaisitse maikutlo a gae ke leboga ntate letshwara ka kwading ke leboga ke leboge fela ntate ka kapa Nkwenya le ena o tlhalositse maikutlo a gae ntate Makolobe le ena o tlhaisitse maikutlo a gae Tinto le ena o kene a tlhaisa maikutlo a gae odima ditaba tsena le bao e bang he ke setile gore ke nke maikutlo a lona ke a leboga golo ka bomamedi ba lona le ba sa kenang go seng gona tsebang hore ka mafeteng ka mono ho isa kruting a kelelekeng le tlhobulena la 104.3 re kgutlile hape re kgutletse moyeng ka leribe ka moo ditukiso e sentse di tswela pele gore di be teng 92.8 e tla kgutla re tla boela re ba teng hape ka moo go fitlhelana le wena re ba re kopana gape nakong e tlang momamedi lebitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke Mosheng wa Shabalala re tla boela re kopana gape ke Osia le Laelae o sa ntse a le teng o tlo ba le wena he momamedi dula o ntse o mametse PCFM your pulse our beat.

PCFM 92.8, your 104.3 megahertz, www.pcfm.co.ls. Matsala wa ka ke o dumedisa ho hle mo ba metseng o le hona teng hlabatho. Finene ke mena tsa ho le ke DJ Maphorisa XDP, a ka bza the small, e tsa bantana ba kho. Mena tsa ho le wena motsala wa ka, ke lebo ya malome motutsi ya bile lwana le nane hong la. Molori wa taba ke batle ke se hlohlolo a ke batle ke tshomotsale wa ka ke re se hlohlolo ha ona ta a bona taba e bile lena le nna le molori wa taba tsa hore ya botshelela ba hore ya borobonga le bohle bo mphato ba bile tong ka de pelo ho nna ke Kids University PCFM le anti la la pu pu pu pu ke tabile ha ho le hlabotsela ba ka ho boela ga kopana hape ha ile boqobelo tjena ka jene kgodi ena ya motsheno ngena na matsatsi a mashome a mararo selemo ke sa dikitse pedi le mashome a mabedi ana le metsetsi letseng ke weekend ya ho qetela ya kgodi ena ya motsheno ke a tsapa kgodi ena e utsheka hantle motswalle wa ka ha hona mathata ha hona ditletlebo ka kgwedi ena wena motswalle wa ka le bohle ba hotseng kgweding ena ka nnete ke a dumela hore le bile nako e monate haholo

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, motswalle wa ka, e mashome a mabedi a metso e mehlano fela ke lebile horeng ya leshome, e jwalo motswalle wa ka. Re bua le Thabo wa tseba ka jeno, Thabo, o tletse batswadi matsoho wena motswalle wa ka, ha batle go rongwa, wa agabisa. O ntlhoding ata fela wena motswalle wa ka ha ke re mo kgalemele ke re mo eletse go ba re ya morata ge ya motsotella wena motswalle wa ka ke re bue le yena le wena motswalle wa ka mo teng ha e ba mohlomo wa ikutlwa gore ditaba tsena tsa Thabo di tshwana le tsaka ba ukwa o tshwana le tsa gago mo o dutseng mo o leng gona teng wa utlwa gore ditaba tsena tsa Thabo e ka go bua ka nna mo le wena motswalle wa ka hekeletso tsa mofuta ona o dintse le kgothaletso tsa mofuta ona o di mamele ha o halemelwa Thabo o nke go halemelwa wena ha ba wa utlwa gore ditaba tsena tsa Thabo tsena di tshwana le tsaka tse di tshwana le tsaka ha re okay
1: hello auntie lele nna le bitsa la ka ke ntsake moleka ke dila hadia Thabo o manele ha o rongwa. Kopa pina e reng. A o shikade o le te. O bona tsona pele ya ka.
0: Ke leboha motswalle wa ka. Thabo o mamele ha o rongwa. Jele motswalle wa ka taba ena ya ho rongwa. Ke mosebetsi wa rona ba tseba motswalle wa ka la se re le bagolo. Ke tseba ona le motswalle wa ka mono a ntseng a re ha nka bana se ke le mogolo se ke sa gongwe ke se ke sa ke re motswalle wa ka la ha o se o lekana le aunty Laila tjena o se o le mogolo wena motswalle wa ka ha motswadi wa gago a o goma kapa o kgaleme o a mamela wena motswalle wa mamela o na le taba e nngwe monate yo basadi ba rona ba e ba re tsho rona re la ha o so le mogolo o so na le lelapa la gago gonna o ntse le ngwanaka e ya ko shaba ke iponela ngwanaka Thabo ya dilemo di tharo ya dilemo di 6 ya dilemo di 5 ya ne a ntse a sekolong e ntse ge ba pala mmoho a ntse a nqoqela tsa sekolong jalo jalo wena motswalle wa ka e la sekele baholo ntse ge tsela pele re a mamela ya ba ha re tele batswadi motswalle wa ka la o ka ba ho thuso le mogolo jale o so le le grade 10 o so le grade 11 ka pa o so kena university jale motswalle wa ka re a mamela batswadi le batho ba baholo ya nna nako jale se gare hai nako o mamela e fedile bana nako ma hai feli Let's see. Nothing. Let me tell you back. And I be like KK, but I get Benzo, EQL, Sharp, Optimist, Shoe. Mister eba bangata mona motswalle wa ka na le Farok hona le tushi hape mo tswa ikeke

0: tsa tse batlang di lenyenyane letsa boithabiso di social club tsa rona ke bone mmobe jele tshwere ka thata jele gwa bapalo jale aba go busy mo mamedi ke nako jale ebile bangwe tse o itlhapisetsa mogope wane wa lefatshe wena mmobedi ke tse di ditaba tse di etsa latla ge di sheba wena mmobedi tse dingwe tsa tsona this week's trends de ka qano reng go ra leshome le motse o le mong tlele mono wena mabedi wa PCFM tle ga tlatla go sheba dingata ntho tse go tlo di etsa batlo sheba tlhalosa bangwe ba le godimo ka bona ona atlas nnela go etsalang keng go bang ga o le jenang ebe ba lefapha la ditaba sentse ba le teng goreng ya leshome le motse o le mong mmobedi o keteka tse selalo tswala ka jano o ketekile mabane o tla keteka o sane tlatla kutlwa o tswa go wena he wena mabedi wa PCFM otherwise sharp bana ke sharp ka nnete batho ba modimo e ka ba ke batlang e ka ba ke batlang batho ae ka nnete ee ka ba lena ke tse bena ke sa batla eng ka nnete ya modimo ka nnete ya maruri mamelo ya PCFM bana he e re ke etse tjena tse ke lokisa ka mona ke lokisetsa gore re tlotla rekisa ke gutla mona fela ga le ke ge tlo bona ngwana ga re sa re tswile ga bona ngwana a tsatsi lena wena mamelo ya PCFM ga le bele mamba fela go dimo ha ke all right ke mele ke tsere mona fela ke potele ke hatla
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la rona makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

so what's it called, Samunati? Mino Munati, what's it? Good vibes only. Wait a moment. Ke sa bona tsene ke tsa bona tsene wena mabere PCFM ha re bone ha re bone ha re bone wena o ke phelela ntse ke na le wena ke le ka mona ka matala ke Maria ke le ba Maria mafrebe ke mna ke mka tshwa ka hle o ke tshwane bo ba be tshwa ke bona ke bona hello lele ke jwe le ka tsebe ke le ka hatsolo ka mona fela wa bona ha ile mafelo a go ditshena re khotse ke ne ke na hana go reka sengwe ba itsa nqoqotho jalo ka bo di champagne jalo jalo. That ke qeta ho hopola hore ha se ka ofela rena le di cup. I can say Captain Razi wa le pakania e nan le cup tseka. Say three. That's how we can le poha. I don't forget you like my fella big captain that ne. Ya fela o bile nit, ke nit, ke nit. Ke se ding tla ka jole wa bona. O shiny setsa ba bang jalo jalo ya na ko ngo wa tsaba tlame ha o ja nama ha ha o besa nama no hopola go ish mahaisa nwa ka ka ntsena hana next wa tsaba tweka jalo o kwa ho so ngana mafela moye mona ke le show mahaisa nwa ka nena ka nna wa hana le mogwa fela wa o ga be ga shene fela mo pela mogole papa ya go go tla me ona ha ne le mhaisane ma bula PCFM jo lo fela tla go tle se tsaka tla go ona ke ba feba go lang ka jeno 62009560 62009560 taba bohlokwa e taba bohlokwa e re na ne la ba haisane mhaisane o mona ha ne le na ha ne la mhaisane wa ha o ma bula PCFM se ba le bala ngwala etsa voice note etsa thotsene se bohlale ke go na wena o tswile hantle thongolo mo tsa maya hantle ntse tsa ha mamara re tsa jang bona he bua le nna tsana le nna nne tsa like wetse follow le ho marang rang Facebook Instagram PCFM Lesotho X PCFM LS ho TikTok re teng ke PCFM 95.6_LS # your pulse our beat batho ke weekend ha re tsa nna bitsa re skiro sere Bruno

Mamelo PCFM, Olivia Dean, Men I Need, re be metseng ya mashome a mabedi a metse supileng le bile horeng ya le shume la motsole mo horeng ya le shume la botsole bo mo le bella dihlotsa ditaba ba le fapala ditaba ba tla tamela ba tlo go fa tso ba ka tshwaretseng tsona horeng e wena mo momedi o mametselo ka ka qhuli feng ho jang ke mang yo motsebang ya ho lanya ke tekantsa tsila hela tswalo ka jenu 21219956 plus 2666599956 malatsa voice note WhatsApp mo 2020956 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2 2 0 9 5 6 6 2
wa sodi go la bona tseleng tsengata ma bere peace family wena ba hola ka jene go tse ba bana tla go la sane happy happy birthday go la bona tseleng tsengata second time ding hlaka o hlono lo fatsa wa bona taba tabelo tsohle tsa pelo ya hao e jalo je le ka tla tsela ha la tswalo taba bo hlokwa ko le o natife le o natifele o feta matsatsi ohle lo nna te felo feta matsa se ho nti fatso mo be nna batho ke nnete ga lo batho ke na le di preference e ga di preference tse fa paneng mwana mo medi ke ga tante tse fa paneng ntwe ka nthabisa e ka se o thabisi ntwe ka rata ho ikiteka wena o ka sa rata ho ikiteka tso dala batho ba sa kitikeng le bo ke ka se mesi jalo jalo tsona batho mo le mo bile piece ya family letsa tsela bana la tswalo ha le le letho ha ke tla go ngwa le bala le go ketsa sela hela tsone wa le bala go wa 50 so u kwa ka batho ha ba mo vetsa hela bo happy birthday ha happy birthday ha na ke di kae helang ke le bua hle e a so ra ba tshwa le mo vedi o tla fumana hore ya go ke birthday hi ya mana ga a tsheletsa tsile le ka lokalo e o mana o tsa sna ke mqubela yo ka matsatsi a mang ebetso wa hula ebetso wa hula sa uka ka batho sa tla bana ka melaetsa e sekena phone number ke sa ba hopotseng hore la hana ka tsatsi le itseng ke birthday ya motho ya itseng go hana ba tla tshwa ga bo happy birthday ha ho ke le bo hle alebetse Tse ke tshe bo re PCFM la tifela ke tsa selo la ha la tswalo a ba ho la ka jeno o tla tshe go na ke mang mo tse banya ho lang ga ta ho molaka le tsa selo mona tela tswalo ka ho reng ke se bentse tsaka ka mona ho a ha se bena ha se bena ko ska tata la ile ska tata tetse kai tata tetse kai so ta ga tata la tata ha se ka ba bana ko mbomedi ho hang www.pcfm.co.ls monwe Scott Harbour, the bit of fella marang rang mono, or a mamele. He also pins the moon fella who a fella. Shall go in. Shall go in. Never jump put up who tame when I get uncorking.

Namobedi ke ditaba tsa ha ga tla utlwa fela ke taba e sa le ile kgolo ha holo bua ka yona fihlela jwale a se a tloswa mmomedi mo jele seng ile ditaba gore oh okay jwale sa tlosu all right hey ke ditaba mmomedi oh yeah hey ya ho tshika e ka ona ona file ba ga di ba haitse na ke ditaba ka modile tshika o la fa ba ga di ba haila ga ha donatetswe mo ka go lwana ya mo go re women's league yena e tetsimpile a e telletsimpile ka pa yo aneng a e telletsipe e ka ga ka netula David a dirio a di fa ba ga di ba ha mo mmedi tshile ke ka mo go leng ka teng tla hlaka mbobedi tsentse dipatiso tsene tsa sana ke nmela tsi a kena magotleng go tsiba hala hantle go na ho etsetse le go na ho se ho tla etsa hala eng jwale ka mogamone ha ho se ho di tsena ha ke ya ho tsedi mmomedi tsena ebile di bohloko wa tseba bane jwale di kengeletsa motho ya seng a lahletswe ke bophelo mona ge bua ditaba tsa eo eng eneng e le president ya Zambia president Lungu ke kgohlano momamedi pakeng tsa lelapa la ena former president Edgar Lungu le lelapa la hae le president ya Zambia wena momamedi hona jwale ditaba di tsena wena he mmomedi PCFM former president Edgar Lungu o ile a lahlehelwa ke bophelo a le Afrika Borwa wena momamedi o ile a lahlehelwa ke bophelo a le Afrika Borwa ya ba selemo sa 2025 ka June 25 ya ba hala hletswe ke bophelo bona momedi spetleleng se seng Africa bra mono ya ba ho se ho ba ho mata he ho se ho ba thata jale ke bona modita wa qale ha mmuna hang ke hore president ya Zambia wa hona jale e leng president Akainde Chilema o go batla hore former president Lungu abolokwa semmuso kwana ha e Zambia lelapa ha le batle hore mofuwa lona abolokwe semmuso kapa abolokwe ka tsela efe kapa efe ya manang le ena eo e leng president hona jwale ka le reng ba ne ba sa utlwane momamedi hle e ne e le kgohlano tjena momamedi ore ne e le kgohlano tjena e mong ha ne le president e mong o ne a e ne e le bohanyetsi jele we bana ba yone go hlanwa ba sa ukwane tsena mo medi ja ba bona hlene se ka e ka gene se ka moyo motle di bapadi fihlela bo emong bona bo eleng ho bona ba e leng president ya tsena ga a bona go batla jole taba ena e matha magotla le mo medi e matha magotla ka mane ka Afrika Borwa ka hlolo ile ya wa wena mo medi ka hlolo ya wa ya ga ha khutlele hai ditaba di bontsha wena mabira PCFM hem how to khutlele hai allo bolokwa sim so when I'm over made je le lapal qetela tseleng ka pili le ha una ba jalo ho hang bona ga batla mpolokela Afrika Borwa ba hlalositse jalo mmomedi ke taba mofu yena ha sa phele ke o ke mo hloka o boloko ha so boloko le hona jalo when I'm over PCFM wait when at the le la palega hona ne ga batla mo bolokela Afrika Borwa ho bane jale ha re batle di tlhophiso tsena tse etswang ke mmuso jale ba ba mmomedi wa tsa ba help ba hlophile ba ditaba ba hlalosa ba re e kae Lungu president former president Lungu mmomedi ena yo seng le mofu hana jale ha a hloka hala o hlokaetse di tukela ka pa di tshwaneletse wa neng a ka ba le tsona ho bane ne le president a se a di ambuwe jele ba ga tshe jele ha go kusisa go na go baneng a tlamea hore go a re patse semmuso fela tse ding tsa ditikelo tsona a di amuwe go baneng pikelo ye yona a tlamea hore jele a ifuwe fela tse ding tsona a sa di fitele ke ho nga tabe na mabedi a PCFM fela motho ke mofu ha so patwe mme wa tsiba mabedi mofu ha so patwe ga di a ofeta tabe ke ta ke na mmuwe ke
tsebo bona bona le maikutlo ga tla utlwa he 6200995 6 ngwa letsa voice note 212199956

Phela nka mane ka mafiteng e ke kule seliteng. Seliteng. Ah batho mmomedi. Ngele ho potse joang. Ngele ho potse joang. 104.3 ye le ba so bone le ba bulele. Le bulele ba bang. Le bulele ba ba hoga ka mafiteng ka mane seliteng. Seliteng o khutile ka matla maholo. Le qhubunlo la 104.3 mafiteng mahalisuku uthing. Teng, teng ka sa ofoka mono. Tlong. Le tshoga seliteng. Bulela ba bang. E ke se mana go mo twitla ga hantsa a go wa chintsha. Le dia le moya ntsa ya ya tla ga ha tla. O kwe ka o kwa nda shile o tla ntle ke teng. Ke teng 6200956 wela nna khutlo kana ke fetse thabela ke fetse thank you wena. Ke fetse o go ya. Ya. Ya man. Ya. Mabelo PCF ya mege tle kutle he na wena o reng sentse ka tlotla ke tsena ke a pele wena mobedi ena e bitswa mopipi ke a pele mo bro PCF wa hashtag head to head.

0: fela papadi ya lehlono lo bekeng ena e ka banna beketlang ya banna gape beketlang ya banna gape ya bane ba wena ga tla bona beketla ona o tla ba jwang kele ba botlhe bankileng ka golo bagatlhelong ona bura PCFM e re ke etse tsena fela ke tse le mona ke re ke se ga ke gutla a gatela pele.
1: Ana moga wa setla ke seditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat
0: tlawe hore ke thoa Juvi santsa a tlo ba le wena bobe ke tla be o rengane ya pone ka vibes of Juvi ha ke re yepo ke nna ke tsetsa na momeli ke ba ke sia nthotsa ka kamona ke tshepe Juvi ho ha pi

ke bo ke bo tshabela ke bo ke bo phegela ke bo ke le boya ke bo ke khutlo tenne tsa lefatshe o ke leng ka haru ho bona ha jwale ke bo ke bo kantle bo ke nan le bona ka dina go tsohle modimo a khotso a re hlohonolo fatshe ke le ba a di ba rusutu ne a re thuse ho phela khotsong le legatong la hae ne a re etse hore re se ipatlele ho ratwa re mpe re be ba ratang ba bang re se ipatlele ho utlwisiswa re mpe re be ba utlwisisang ba bang re se ipatlele ho tshidiswa re mpe re be ba tshidisang ba bang gobane ke ka ho fana re fumanang ke ka ho tshwarela re tshwarelwang ke ka ho shwa wa baholo ba rona re tswaletseng bone bophelo bona bo sa felang mohaung wa gao mogela modimo wa rona le legatong la morena mohlong le morena mosheshe mothei wa setšhaba sa basotho kopanong le matshedisong a diboko tsotlhe le a matlamo ya o galalelang di be le rona botlhe ka mehla le mehla ga go kogobeiwang.

Bajuvi, mumamedi dumela. Letona la ditšhelete Dr. Tshidisitswe Matlanyane le re tšhelete e fetang dibilione tse tharo tsa maloti e tlalehwang e sa bonagale gore na e sebedisitswe jwang ke karolo ya tšhelete eo mmuso o ntseng o e batla e nyametseng gale mme ga se re taba e ntšha. A bua le boraditaba Dr. Matlanyane o tlhalositse gore taba ena e qaleha tlhatlhobong ya dibuka tsa ditšhelete ya selemo sa 2020-2021 mo go neng go tlhokagala gore o fanwe ka ditokomane tse tshetsang tshebediso ya tšhelete e fetang dibilione tse tsheletseng tsa maloti. O itse ka moratlalego eo, tonagolo o ile a laela gore go etswe dipatlisiso tsa gore na ditšhelete tseo di sebedisitswe jwang. Letona le itse dipatlisiso tse entsweng ke ofisi ya motsamaisi mogolo wa ditšhelete tsa mmuso di ile tsa fokotsa tšhelete eo hanyane. A re selemong sa ditšhelete sa 2022-2023, tšhelete e neng e ntse e tlhoka go boelangwa e ne e le dibilione tse tharo le halofo tsa maloti. Dr. Matlanyane o boetse a tlhalosa gore selemong sa ditšhelete sa 2023-2024, tšhelete ena e ne se theetse go dibilione tse fetang tse tharo tsa maloti e leng yona e bakileng mororo gara setšhaba. O qetelletse ka gore dipatlisiso di ntse di tswela pele mme tlhaloso e feletseng e tla fanwa ka se etsagetseng ka tšhelete eo. Mogatlo wa bagwebi ba banyenyane Roma Maseru o tlhokomedisitse ditho tsa ona gore ba ntseng ba aga botšha mekhukhu gaufi le sekolo se segolo sa setšhaba ba etsa jalo ka bobona mme mogatlo ga ona go ikamaganya. Sena se latela qeto ya moraorao ya lekgotla e latlhetsweng kopo ya barekisi ba namatsoing moo ba neng ba itseka gore ba selelekwe moo ba ntseng ba sebeletsa teng ga jwale. Sebaka sena se ile sa tlhekwa mathwasong a selemo se e fetileng go tlhekela tukiso ya mmila wa A5. Modula setulo wa mogatlo Thabiso Mafoso o re le ga barekisi ba bangata ba ikobetse taelo ka go sebedisa gara tse ding ditafole tseo ba di tlhakang ka moratshebetso ba bangwe ba ntse ba tswela pele go aga mekhukhu o re e bang e diwa mogatlo ga ona go dikena. Go sa le jalo modula setulo wa lekgotla la manonyane Magaola Tšhele o re ba utlwisisa gore kgwebo ya barekisi bana e itshetlegile ka go ba gaufi le sekolo se segolo sa setšhaba empa molao ga o ba dumelele go ba moo le go ja lekgotla le ntse le so ba fumanele sebaka seo ba ka sebeletsang go sona. Go qhoma gwa lefu la dipere go bakile tsitsipano le letswalo ka Chasnek ka morago gore le bolae dipere tse fetang 30 setrekeng seo. Lefu lena le tlaleilwe lekgetlo la pele kgwadinyane ka mmesa le se le mametse metseng e mengata e kenyeletsang Tswedike, Matibeng le ga Mohlapiso. Ngaka ya diphoofolo setrekeng Dr. Bokang Lefa e re kokwanatlhoko ena e kotsi gagolo go e bolayang karolo ya 95% ya dipere tse tshwaeditsweng mme ga jwale ga gona meriana kapa diente tse teng go le phekola. Dr. Lefa o tlhokomedisitse gore boetapele ba naga go kenyeletswa le tonagolo bo sa bokene dipakeng go rala leano la go thibela ditshwaetso tsena. La o le jalo o re diteko tsa go thibela lefu lena di setiswa ke go diega go tlaleha ditshwaetso mmogo le taba ya gore ba bang ba ja nama ya dipere tse shweleng pele go ka nkuwa disampole bakeng sa diteko. Beng ba dipere ba kgothaletswa go thibela motsamao wa dipere ka sebedise meriana e lelekang dikokonyana le ditshintshi ka ga ditsamaisa kokwanatlhoko le gore ba tlalege ka pele matshwao a kang go fokola mamina kapa mathata a go hema go diofisiri tsa bophelo ba diphoofolo lekaleng la temo. Go tsa matšhaba ditsi tsa Afrika tsa taolo le thibelo ya mafu Afrika di re ke batho ba ka bang 1,000 ba fumanweng ba ena le lefu la Ebola dinaheng tsa Democratic Republic of Congo le Uganda. Mookamedi wa Africa CDC John Kasia o boletse gore ke batho ba ka bang 1,000 ba belaelwang ba na le Ebola ha ba 246 ba se ba bolailwe ke yona DRC. Dintlha tsa lekala le ikgethang la bophelo mogatlong wa dinaha tsa Afrika di bontshitse ga diteko tsa laboratori di netefaditse ga e le batho ba 129 ba nang le lefu lena DRC le ba 8 Uganda. Kasia o boletse gore dinaga tse dingwe tse 11 kontinenteng ena di kotsing e golo ya go angwa ke lefu lena mme tsona ke

0: how get out fura lo sha bakwa ntsa ge ino nana o bitire tja golo po pile ntwe itseletsentse ke tla fihla mong ka ba sa tla bona ka ba itlo fell because ha gana dipelo tse jenwe ha ga ratane man ha ga ratane
1: yeah
0: so much that ke tlo etsa mohlala ka ntwe tsenke tsa helletse nna I had initiates ne batsholo
1: yeah
0: so I met one of dingaka tsene ke fehlelletse letso ne re se fehlelwa nka ileng but kana kwene ke le motho ona kwene le batshono
1: yeah
0: so ke kopana le bona mampotsa gona oh wena so bile lengaka ena le batshono ga kopana hlophe ke tsa male bana ba ka o itsa bana lengaka hele oh wena so bile lengaka e se bile ena le batshono e le ka ho tsa ja hana bonga ke mmore totla retsa ke botsa potso ena because hona lengaka e efu mo sebetsi wa bongaka go etlo fehlelela kuna langa ke fumo sebetsa bonga ga itlo phekola banna kapa basadi kapa bana ongulu sadi e molemo ona le mo sebetsa tlo tla o yetsa ha ine ba go hlokala langa ka elengwe go go emenga ka elengwe fela masego mona thuka ba apa everything but because re bangata re tsweletse go bane e molemo molemo ona le mo sebetsa tlo tla o sebetsa to heal a specific someone ke ntwe na motho e tla ha ya le fetlong kae kae ibe ufila sa fuli ibe wa khutla utla o special afila afila ska fall a fitele kae kae ibe wa fola so ka ga taba tsena ke kopa o sentse ke bua taba tsa ka tsenga ke ya hopola go ke jile na go ya ka ga ditaba tse ka o fela there's that one thing ye ke bone ka pa ke fiki kopana le batho ba kopane le yona hangata be ke tlameng ngwe ke ba thuse ba tswa dinga ke ntse fa pane e le bakudi e le ba tshonoko e o tlo ukwa ba re ngaka eno ile ga ke go bala le yona go ke tsebe o fola
1: let's what's a sutu nasiba si
0: selepata
1: sepatile yes ke batla we be ka tsela eleng kati ba itse toba ke tse tobalang
0: okay ke ile nga ke ntateno itse go ke fola go go bala le nna ka pa ke ile nga ke ngumme me o itse go ke fola go ke go bala ne le Hi Sally ke ba le experience ba nga ka Sally ke tshwara Miriana. Ha ga Miriana ke go tweng la ntse ke tsikela ho hlemona ntse ke ya ho di mole class. Ha ona Miriana ke le ka o fuwa ka pao. Ke hola go bona ke tla kopana le ona. Hi ba ke ntwiti. Fela ke na le ke tla bua mo. O tla go nna mo kudi yo no ha o ga fole go go balele. E khopo e bohloko ntweno ha holo ha o fitla mane mo ngwana motho a tatla ho wena tshego ke moya kula. Ebe wa moretsa gore karolo ya bongaka ke gore ke go bala le wena ha o sa go bala le nna ha o tlotla o tswa lefetlong kapa ha o tlotla o fola kana kwelo you are spiritually desperate you are looking and seeking for
1: of course
0: for a healer kapa to be healed ha motho a tshwara le o tlo ukwe ka ntwe ne paitseng ke fe
1: eh no obviously o tla ukwa because motho ena hape o ka ke motho that you look up to Mutina ukwa ilengaka
0: kine kishe bile on social media this past week if not a week but one mounu tri ngaka inwe robezi jwele this time ena bilo robala ban emu nguna sanzale lefetlong emu nguna sanzale lefetlong emu nga fila kopa msebitu wa budisana ya ba ufila munga lena asabila uto kimo ya jwela wa roba
1: so inu kinaka muna robala lumuna emu
0: ee yanda That is how bad it is. So, hey, sometimes in an ya batho ba go fumana bank advantage ka bokulo ba batho. Eish. Because motho ha tle ho wena a re ke kopa o tla nga keng ke tlo tla ke follow you understand hore o tle mona wa tlo tla follow me a follow a tswa tsama. Ha hona ntho mo natulo lo ka go bona mokudi a tla nga keng nakwena ka o fela tsendo tse fapaneng se ntho e leng mo selemo ka o fela. Ba ngulusi ha ke tsebena ke nahana rwang ka paneo ya ka e tsa makatse lifeing mara ke na le ntho tseng a taholotse ke nahana ngore nke se thabele o di bona ndo mbinya ka on daily basis ha ke rutabela o bona ngwana motho a ntse a mathando mme mana tsho go ke moya ho wa no to stop atala chelteating ke sentse ke bona maemo a high spiritually nna ke iponela ebe ke re motho no a kampalo shwa because hana ntho tseng empa ntho wa jwalo nka gona go ke provide wa ngudusisa so ke na lo etsa mesebetsi

ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le naneng la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka mo o mong ona ke monyetla wa hore o ikopa

Wessel van Rensburg, ya letswalo la Afrika Borwa kwano ka kapa e bima bona ba esale mme mo ntshitse hore ena wila etsa dithuto tsa sekolong sa University of KwaZulu Natal ke ntata bima ha bohloko ha letsa seletswa senana sa piano mme o ikuile ka rapine eno ka kapa eletsang upright bass ya ndo dum dum ya upright bass a watla ka mogabane bona boa esale ere ke fete ke nke ka kapa e bitswang ka gore ke Tom Grant go tswalwa mmele e bitswa ka gore ke Just the Right Moment le ena o letsa seletswa sa piano ka kapa ene e bitswang ka gore ke Tom Grant ke batla go nka pina ha e bitswang fela The Wild Self ha e qala mona o tla utlwa gore ya go na le moya ono wa lewatleng.

0: Ke le bona tete Sihlele o mamedi dumela. Mmuso o tshepisa ho boloka bana ba motho ba babedi ba ileng ba bolawa ka sehloho tsa kgolo Mafeteng, motlatsi wa tona kgolo Justice Nthume Matjara. O boletse sena ka lekgotleng la setjhaba ha ne a araba potso e mabapi le mehato eo mmuso o tlong ho e nka ho tshehetsa lelapa lena le wetsweng ke koduwa. Justice Matjara o hlalositse hore lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le se le ntse le fana ka tlhabollo ho lelapa ho le thoba maikutlo ha sepolesa le sona se se se tshwere mmelaellwa, mme taba ena e se ebile e le ka pela makgotla a molao. Bafubana ba neng ba ena le dilemo tse 4 le tse 2 ba bolailwe ka sehloho ka la 13 kgweding ena ke monna ya ka bang dilemo di 26 pelaelo ke hore bafu ba retlilwe. Ke Basotho ba fetang 300 ba seng ba ingodisitse le lefapha la bojaki Qutinga tlasa lenaneo le ntseng le tswela pele la tshwarelo pakeng sa bohle ba jeleng matsatsi Afrika Borwa. Ngodiso ena e fihlang pheletsong mafelong a kgwedi e tlang e etsetswa ledibohong la Tele le ofising ya nakwana ha mongodi wa setereke Qutinga. Mohlanka wa tsa bojaki ledibohong la Tele Mofumahadi Mmakamoelo Mafantiri o hlalositse hore mohato ona o tswetswe ke diqeto tse fihletsweng ke matona a ditaba tsa lehae a Lesotho le Afrika Borwa ho matlafatsa dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Mafantiri o itse bakeng sa ngodiso, bakopi ba lokela ho fana ka dikopi tse hlapantshitsweng tsa dipasa tsa bona tsa maqephe a bontshang boitsebiso ba bona le dikotlo tseo ba di fumaneng Afrika Borwa. Hore dikopo tsena di tla fetisetswa lefapheng la bojaki Afrika Borwa hore di sebetswe. O hlakisitse hore tshwaralo ena e ama fela batho ba jeleng matsatsi e seng ditlodi tsa molao. Ngodiso e tshwanang e ntse e tswela pele madibohong le diofising tsa bangodi ba ditreke ho phatlalla le naha. Bereng Makotoko, setho sa mokgwa wa setjhaba sa Basotho lebatoweng la Hlotse le Ribe o re o ananela qeto ya lekgotla ya ho tshwarwa matsoho komiti e ntjha ya mokga e sa tswa kgethwa. A bua le PCFM pejana ka tjeno, Makotoko o hlalositse hore o ile a mathela kgotla ho ya kopa hore komiti ena e ntjha e qhalwe ka ha e se molaong. O re seboka se sa tswa feta sa kgetho ya komiti e ntjha se hatiketse molao wa motheo wa mokga moo hara tse ding a ileng a thibelwa ho kenela seboka ka le reng ha se morumuwa. O re komiti ya mokga e hlahlobang barumuwa ebile yona e etsang qeto ya hore na ke bo mang ba ka kenelang seboka kgahlanong le molao wa motheo o hlakileng hore borumuwa bo kgethwa mabatoweng. O re ka mabaka a na le a mang o kopile bokenadipakeng ba lekgotla hore boqhale komiti ena e ntjha ka ha e se molaong e leng se tla hlekela ho tshwarwa ga dikgetho tse ntjha. Lehlakore la BNP a le a fumane ya tabeng ena. Ho tsa matjhaba, mmuso wa Zambia o bolella lekgotla la maipiletso a Afrika Borwa hore o ipapisitse le molao o tlwaelehileng wa naha eo le tumellano e fihletsweng dipakeng tsa ona le lelapa la moporesidente wa mehleng Edgar Lungu hore masalla a hae a kgutlisetswe hae. Tumellano e ne e le ho kgutlisetsa setopo sa Lungu hae ho tloha Afrika Borwa ho ya bolokwa semmuso. Lebitsong la mmuso wa Zambia, Advocate Ben Stuopo o hlakisitse hore ke tlwaelo hore dipresidente tsohle tsa naha eo di bolokelwe wa setseng sa bafu sa mmuso se motsemoholo Lusaka, lelapa lona le batla ho ipolokela mofu. Advocate Stuart o re qeto ya hore mofu a lo bolokelwa Zambia ka lepato la semmuso ke yona e nepahetseng, mme ha o mo e hatiketsweng. O re se lokelang ho etsahala ha jwale ke hore ho ele hloko dintlha tsohle tsa molao o bontshang hore motho wa boemo ba Zungu o lokelwa ke lepato la semmuso, mme lelapa la hae le loketse ho ikobela molao ona. Ka o le leng, lelapa la Zungu lona le re lekgotla le phahameng la Pretoria le fositse ka hore le dumellane le mmuso wa Zambia ho kgutlisetsa setopo sa Lungu hae ho ya bolokwa semmuso. Lelapa le tsitlalletse hore ke bohlolohadi wa Lungu le bana ba hae fela ba nang le tokelo e ikgethang ya hore na Lungu o bolokwa jwang le hona ho kae. O mong wa mekgatlo ya dithuso o re ke batho ba ka ba 27 ba bolailweng ke dilwane tse amahangwa le marabele a RSF ka Kalabone tropong ya North Kordofan Sudan. Mokgatlo ona wa dingaka wa Sudan o sebeletsang egepeta ore tlhaselo ena ya kalabone e bolaile boholo maqheku mme e bonagala e ne e lebisitse go baagi ba senang molato dibakeng tseo go senang sesole. Mokgatlo o tshwetse tlhaselo ena ka mathe ka gore ga e na botho ebile e gatikela melao ya matšhaba le ditokelo tsa botho gagolo nageng ena yeo maemo a seng a ntse a tlhobaetsa. Mokgatlo o itse ditlhaselo tsena di loketse o emisa gang ka ga dimpefatsa maemo a baagi a bophelo tsela pele go balaisa baagi ebile di setisa phumantsho ya dithuso. Ditlhaselo tsena di tla ka mora gore mokgatlho wa matšhaba a kopaneng o phatlhalatse gaufinyane gore ntwa ena mmogo le dikgolotso tse dingwe tse e kang komelelo di bakile tlala ya bojadikata nageng eo. Re phetela ka tsa bolepi. Go ka lebelelwa gore le dule le tlhakile bosigo go phole go isa go bata le serame se lale dibakeng tse dingwe moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go sa neteng go ka lebelelwa gore le tlhake bogolo ba dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse dingwe ka maloting moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go tlhaga ka bophirima ditaba di felela mo na mabelang tse dingwe gape ka Sesotho go sane goseng e le ditlhogo tsa ditaba gora ga e le 11.
1: Ya wana medu wa PC ke le boe gaitse di aka medisanyane e leng re baletse ditaba tseno ka mogoma gethe bona ba isale le hafela ka ra tsona go bile ditaba tse sisimolo tsa mmelo wa ka ga bohloko ke ile ka ipotsa gore bana a tsaba ha o le mo ka o le kana le nna o ka re o nkentse overpower then is something but go lata motho a defenseless gore e be go thwe go bile le taba mo futa ono a diretlo who it sent shiver down my spine story sena go kule sisimola ela ga hantse ke bala maganga mo nontse o bua ka ditaba tse itseng ka re I just hope this is a lie kora ko imagine seboko and everything. Hey, let me just play music. I'll get emotional.

banna diphororo tsa madi metsotsonye mashume a mabedi. Watsa re ka tona ya mokokotlo ho reng ya rona ya bo super. Hodima PC FM banna ha e bua ka diphororo tjena tsa madi. Watsa ka baka ho hopola ka mane ka Sosolbeck. Kore ha e bua ka diphororo tsena tsa madi. Ka baka ho hopola ka mane ka Sosolbeck. Re tla tla re bua ka tsona ditaba tsena. Ke tla iphumana ke ikentse jwang. Hoba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse ka lona. Tsela tsena kapa. He? Tsela e thata. A ko re ngeke re tsela e thata. E thata tsela. E thata.

0: are your thoughts?
1: Dumela
0: hle ngwane so.
1: Ke nkhono matengina kwa ipatong ha skadi.
0: Banna je nkhono wa ka.
1: O tsere ke yare mamela lena ne o le. Kale ku kwa bana ba la banta temo di mo ka mogoba. Itamolang ka teng ba bina ka mabitso a bana ba batho wa ukwa ntate. Ba lebelletse molemo go bona. Empa e re tshetellong ya letsatsi e be ga ba kwaga letho wa utlwana ke reng utlwa bosoko a ke fitlha ka ditshebeletsong ka dikerekeng ba apere seaparo e le bana ba ntate modimo ba rapela mmogo ga ba tswa mono ka baka la mebala ya polotiki e be ga ba gate mmogo wa utlwa ke reng ya madimabe motho a tlisitseng polotiki ka ga naga ya lesotho go ba o entse setšhaba sa basotho even ba o mongwe bona e mong ke mmutla dintlheng ga ba sana lerato la tlhao la basotho ba la bona le ba gotseng ka lona wa utlwa ke reng e le dumile lefatshe polotiki tanki
0: ao banna nkgoma tanki ba are your hearts
2: yo.
0: Happy birthday.

0: re shebe nako ya hone paetseng ante metsotso ke yane e mashume a mabedi ka metso e mmedi le sekoto re tadimme ya monate horeng yane ya rona ya borobedi le nane o le bitsitswe fela re fata makwatsi hodima PC FM ya le kgotla la gasola hantatae o theoa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino ke hona mo re dutsing gona teng jwale re di jala hantle dimela thabeng dimela kwana hohle. E ga ke tla ke di jale ka mora hore dithotsedinge tsa moga wa sechaba sa basotho BNP o mathelele gotleng ho yalla hore seboka sa kgetho ya komiti se hatiketse ditshia tsa molao wa motheo wa moga dikgetho tsena di ne di tsa tshwarwa ka la leshomele metso e mehlano kgwedinga yona ena selemong sona sena sa ketetse pedi mashome ya mabedi ka metso e tsheletseng ho isa ka la leshomele metso e supileng kgwedinga yona ena selemong sona se hodimo sekolong a se phahameng sa leqele dikgethong tsena ho no ile hwa kgethwa ho tloa ka moetapele ho ya sethonga sa ho etela sa komiti Manasi ana ile a kgetha ka ho ekeletsa yeo e neng e le moetapele mohlomphehi Matshisetsa Mofomobe theme ye nngwe ya bobedi ka di-votes tse 352 ka metso e mmedi 352 kgahlanong le mophephetsi wa hae mongadi Bothata le Phema ka tse 52 a metso e mmedi 52 le ha o sa ka wa hlaella Morena Bereng a makotoko yeo a ileng yeo re ileng ra tseba hore le yena ke e mong wa baphephetsi ba Matshisetsa ke mo a ileng a hlahlalanyewe le gotleng mme ka hlolo ya le gotla e laetse hore moga ka komiti ya yona e etanga ho kgethwa o emise tshebetso hang ho fihlela lekgotla le fana ka kahlolo ya moshwelella nyewe ena e ka pela mo ahludi mmale bona gabo tsena tsohle ka ofela di etsaetse kala mashume a mabedi a metso e rubedi e leng la bone ha ke botsa potso ke ka mora hore ditaba tsena o di utlwe bokamoso ba mokga wa setšhaba sa basotho ha o sheba ke ofeng bokamoso ba mokga wa setšhaba sa basotho ha o sheba ka tshebo ya hao ya mahlo o bona eka ke ofe komiti ke yena ye ketang ho kgethwa hana jwale e tshwarwa matsoho hore e se tswele pele ka tshebetso ya yona ho itukise mokga ho itukisetsa ho ya dikgethong ha o sheba bokamoso ba mokga ona wa setšhaba sa basotho o ka re kofe Nomoro tsa mohala +266 59956 le 212199956 Nomoro tsa mohala +266 59956 le 212199956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le nana le bitsitswe re fata makwatsi a tenya le WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 6200995 6200995 bokamoso ba mogha wa sechaba sa basotho BNP ke ofe ha o bona ditaba di le tjena ho qeta ho kgethwa komiti ha o no hloma hore a e ka nnete wa tseba ha o ya mane dikgetho mane ke bana ba sakale leleng ke Manasi mmoho mme motho ya dumela hore ha uwa dikgetho mmane ditlatla di mohlotse ka pa ditlatla a hlotse empa ge ntse re bua puo e le nngwe mme ha o sheba na bjale wa bona hore ka re puo e ka re ha e nngwe e ka re ha o bua puo e le nngwe ha o sheba mo bokamoso ba mogha ona wa setšhaba sa Basotho kofi radio khots
1: ela
0: mwanisi
1: ke thola nge ikho malalile ka kashafnetika mo
0: ntate thola
1: ach bokamoso ba DNP ikhle bo lugutu mogha ono ikhle o tlokotsi ka molao wa yona o motle bona wa motheo wa DNP o motle bona ke bona batho ba kgethetsweng boetapele ba itshebile bo bona gore ba qete mokga onana wa setšhaba sa Basotho ga ona dintho tse kile tsa amentwa ke seboka ba iketsetsa dintho fela go latelela ditlhaselo tsa bone molao wa motheo wa DNP ke go tlakile gore setho sa paramente kapo sa senate le ditho tsa bakgethwa ba puso ya dibaka ba ya sebokeng ka boemo ba bona setho sa senate le sa paramente ke setho sa bo 11 ka ga BNP ka ga molao wona wa bona fela bona ba iketsetsa dintho go ke kgwedi ya bona ya go qetela ya BNP ke letsatsi la go qetela la kgwedi ya boraro ke molao o tswang jwang go a bo o ntšhafaditse dikomiti tsotlhe fela ke bona go ntse go tšhetšišwa dintho bo May bo November kwa e leng temana ya go beta molao wa motheo batho ga ba tshwanetse go ba nne ba le kgethwa ka moo go iketsetswa dintho tse molemong wa bona ke a leboga
0: ntate Jacob.

0: Are you hot?
1: How do you go?
0: That is.
1: Pula manis.
0: Hey la. Kapa nama kota Zelanda.
1: Ah, enda de yempa ka ni ka tsanga.
0: Hey la, enda de yempa ka.
1: Hey, enda. Ah, enda de yempa ba seta, enda de ma jiseta fela. Ba mo seta ka bakala wa ba ukule phafa, empa o mo seta ho, ha o na mo go tlo ba isa teng. Ikile na ba bianje.
0: Ha o bana we.

0: Radio Khot.
1: Wa tsela ntate.
0: Ke phetse mmena o phetse jwa.
1: Ya tsela ntate, o ya le tsama ntabele eng ke mo tswa tseng mo.
0: Ne wa.
1: E ya ntate. Ke bona party ena ha iso o phelo ba ena bolele go utho. Ke tsho go ba le dipalo tsa teng. Se neng di hlaloswa be ke tsige ha ba ke hopola hantle. Ke fokola ha ho le ho latela mabatu a teng ka ha go bona. Ho tshong hore mabatu a mang ha ga tsere ha ba nene ha sana BNP. Ka ba ka mabaka a ite ha ba ka ba gona go ya sekoteng. Dipalo tseno ne di fokola ha bohloko ho latela mabatu a rena ndona ka ha gona. Ntle le ha eba bona ha ba tama bobumiwa mohlomong ka batho ba ba hlametsa mohlala sena. Ebe neneng ha ba tshwane le ba haetswe. Mohlomong ke yona e ntseng hore dipalo tseno di a fokola, di fokole ha kang. Jwale ho le jwalo, ha e baleneng jwalo ho so ho ena le buisana gotla. Ho tshwang hore ehlile bokamoso bono bo batla bo le lefifinyana, ba ke ba itlhokotlhokomele hantle hobaneng le ha e tshwa seng mone. Ha ke dumele ha e ba ma-BNP analysis, ana e ke se boteng. Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha mme wa.

0: sentle a re buli buli karolo ya moga ona are buli buli ha ke karolo ya moga ona putso ya ka ke ena batho ba yanga go tla ha ba thabele ha ba thabela ke tla kopa o epheta ke a tshepona le ka hore ke phoso ya mongolo empa ke a bona o na le ka hore ke batla go e bala hantle ke se ke lokisitse buli buli ha ke karolo ya moga ona putso ya ka ke ena batho ba yanga gotla ha ba thibela pele seboka setswela pele ke eng haiba ya nenga a qutisana le cheese ha na hlotse teng ho tlabe ho tlabe ho ne paetse ke ya usi masentle are putso ya haikina di khatwe ke tsena di tshegwe wa ba wa kenwa ka sebokeng wa tshwa di kgetho ya ba ha di thibele pele ke eng na ine tla re ha hlotse teng ho no tla bo ho thone paetse ke putso ya usi masentle yee Namoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Bokamoso ba mogaona wa setšhaba sa Basotho ke ofe? Komiti ke ena ha e tshwanetse o tswela pele ka tshebetso ya yona lekgotla le fitlha le e tshwara matsogo ho fitlhetse neng bua dikgethong radio kgotso
1: ntate Thape
0: ntate
1: Ntatetanyi. Ntate, ka nnete ditaba tse ka BNP re di manetse. Hai, o bone le sekolo se jala malono a le makgotmana mangana o se jala fela gore o tla wainetswe hepe. Nna ke bona ntho e kareng eno ka ka BNP ka monano o go sala ke ka fa o sebile sepolithuwe hai wa baetsara e mane.
0: Acha batho ba ile gotla batho ba ile nga gotla ha ba thabela wini ya cheese ele ngore ke ba lakaletsi empa ba re ke ma BNP batho hlola age eta sa cheese se aduma banna ke mo

0: nna ke bona ntate eno a ileng a gotla ke bona e le yena a phoso ha ka hlolwa gape o tla nna ye kgotlheng atšhe ntate nna ke bona a sebediswa ke batho ba phathi tse dingwe and-e chiese o ntsa tlo mo gola ke mme mmatlhompho pitso ka mane ka qala bane number 57
1: gamasiadiogotso
0: mme waka
2: fela
0: nkgono waka
2: ke swabile ke mamela melomong ya lone ngwana
0: e yankgono
2: ga ke a utlwana sesoo sesaka
0: e yankgono
2: ke sa mamela
0: mame mamela nkgono wake tanki nkgono e ge ke e phete gape-gape nkgono e le go tlo utlwe o tseba o tsamaya le gone nkgono wake ka moka gore ditho tse dingwe tsa mokga wa setšhaba sa basotho dnp o mathele lekgotleng go ya lla ka gore seboka seo sa kgetho ya komiti se gatiketse ditshia tsa molao wa motheo wa mokga dikgetho tsena o tla gopola gore di ne di tshwere jalo ka la 15 e ka go isa ka la 17 kgweding yona ena sekolong a se phahameng sa leqele dikgethong tsena o tla gopola gore go ne go kgethwa jalo go tloga ka moeta pele go isa sethonga sa go etela sa komiti ke moo manase a ileng a kgetha le gona go ekeletsa yeo e neng e le moeta pele mohlomphei matšhisetsa mofomobe ka go mo kgetha ka di-votes tse 350 ka metso e mmedi 352 kgatlhanong le mophephetsi wa gae monghadi bothata le phema ka tse 50 a metso e mmedi 52 le ga o sa ka go a tlaelela morenabereng makotoko dikgethong tseo empa re ne ile ga tseba gore ke e mongwe wa baphephetsi wa mophephetsi wa matšhisetsa ke moo a ileng a tlatlhelanyewe lekgotleng mme ka tlholo ya lekgotla e laetse mokga ka komiti ya yona e qetang go kena e qetang go kgethwa go emisa tshebetso hang-hang go fitlhela lekgotla le fane ka katlholo ya moshwelella nyewe ena e ka pela moatlhodi mma le bona gabo tsena tsotlhe di etsaetse jalo ka la bone potso ke ena henkgono bokamoso ba mokga wa setšhaba sa basotho o bona e ka ke ofe potso ke ena henkgono bokamoso ba mokga wa setšhaba sa basotho o bona e ka ke efe goba komiti ke ena e qetang go kgethwa yeo manase re neng re dumela gore ba kgethile jalo yeo e leng moeta pele ka divoutu tseno tse wa mo kgethileng ka tsone mme wa bonagala gore go na le karolo ye nngwe e sa thabelang ga re ne re tla re ke manamane a sa ka le leleng ba bua puo e le nngwe mme ga ba ne ba ya dikgethong mane e ne mpa e le gore butlenke ke tutse matlaka go moeta pele mona empa re ntse re bua puo e le nngwe empa ga o se o shebile ditaba ka mokgwedi leng ka teng oa bona gore e ka re puo ga e nngwe ka go mokga wa setšhaba sa basotho ka moo ebe bokamoso ba mokga o o bona e ka ke o feng radio kgotso
2: nkgono
0: wa
2: ebile batho ba ne bantsa ba le mmoba empa go ba o batlang kore

0: rona gore re be re tsamae ka molao theo
1: o gang ko go tsamauwe ka molao theo
0: le mo ka mo santse ke na le bo
1: wa bo ka mo so bo ntse bo le teng eng go
0: o te
1: ke a le bo ang khono wa
0: ke tsholo e
1: tangi

0: anasi go tloa selemong a se fetileng ba ne ba sa tsebe gore dipege di lokela go pholešwa ke ausi mma sentle ya botsang potso eo. Ke ka iphumana ke ikentse buang a metsotsong a yona e mene re kataone ya mokokotlo goreng e na ya rona ya borobedi. A go ditse mona goreng e na ya rona ya borobedi. Re hatele pele. Ha re hatela pele ke hatela pele ka tsela le mokgwa mofuteo hodima PCFM ya le kgotlala gasola hantatae Utewa hantle avani Lesotho Hotel and Casino. Radio Hots.
1: Hey, Ntate.
0: Hey, Nkgono.
1: Atula kujete, nitaka di politika ngete.
0: Ah, aska komela batho ba bang. Wena o kene ka ditaba tsa
1: ha.
0: Eh, ya Nkgono wa ka ha ke hane fela o ske wa kena di potso di ntwa di karabo ntsa batho ba bangwe ba ne le wena nke be ka gata ba kena o tsa ha
1: ntse o jwa lo a ke ke no bo
0: ke ya le bo ngkhono wa ka
1: mm
0: ei
1: ya go ya la go manga go ne a ge ke a ga bele a ga bele tu ka ka o
0: ei ya tle ngkhono wa ka
1: ei
0: tanki tle ngkhono tanki ngkhono wa ka ke sa buile ngkhono fela ka tsela le mogwa mofuta ono ge a e ka nnete o ske wa kena ditabenya tsa momamedi wena o kena ditabentsa ha o bane le nna nke be ka thaba ka nnete ha ba kena ditabentsa ha o bane e mong le mong o na le tokelo ya gore a bue hodima PCFM ya le kgotlala gasola hantatae e se o hobosa manka pa manka pa o nyedisa manka pa manyempa taba yona ge e bue ka boitlhompho fela ka matla ke bue ka boitlhompho fela ka matla Radio Hot.
2: A di diwa tsa di go go bela mo tsa pelwa ga ke na le mari.
0: Ntate Martins.
2: Eh. DLD a tsaba go tsena ntate wa ga ile party. Ke ba di go lwa go lweno.
0: E yanda.
2: DLD a ga mana mo tsa pelwa fa di. E
0: yanda.
2: O go tsana ne ha ga mana ana le tsotello le di go ka o fela ana le tsotello e seng a tsang ka le mulana le mo mamelang le leng ha itse hore ndade ha di ena e kholo go bue
0: hore e seng a tlang ka le mulana le mo mamelang
2: le le a tsa le sebedisa mabakeng a hae o itse mo ba tsang yena
0: go le mo mamelang
2: le mo mamelang
0: go fapana le hore le mamelang a mola wa motho ka pa wena o ke ba tsa male motho o mamelang
2: ntate
0: go ke setsa maele motho a o mamelang
2: a tsela mamela mola o theo
0: o ntate waka
2: e seng na mola o theo
0: wa ke a tanki ntate waka
2: bona jena o tsoa ba BNP ntate ina le di ya mahali bona BNP zenda ke nga hela di khobono e ka ga ira go eta pele wa o tsa ga ntse se mo di tsenya ya ga e tsa hala ntate ke wa o sa ga pa o sa ga la help ka mo lusha bo hona le mpopo ha di ya re so ba di mono o re
0: tirate man
2: da de ga ne dai khona ka ne di bo eta pele bona bo tema bien di ka ne di ena ha ka tsa ko u lwetse ntate wa ka a fula nye weno ate a ne di bien di ba le mo lwana wa ke bona ona je ba la su mana ma se mona na ba le mona ta ba ra mo gena mona na a de le tlompo nyana la pe la mo du vela ke na u go ka bo ka no bo ka ne di o du hona le motho a tsitseng le motho a supporta mo Jesu a ye o thotsitse ga o bana ba di ha o tsana le motho a na ke ntse ra tsela nga o yona bana ka pola ha ka ba motho fela bana isele mmefela mo gaeso mo magaute mo banna le ona fela go support-a tate le a ketang kgetse ae kona kannete ntate waka e agampe ke ga ka phatsama fela a sa tsija fela e sinyela e ba e todile ngwaga ke a ya dikgetong a e teletse di n bp
0: ke a le wa ntate waka
2: ke na le wena moetapele
0: tanki moetapele waka

0: Radio Hots.
1: Eh,
0: uke ni ka ntate ka mathibedi.
1: Ka ntate ka mathibedi. Go neng ke pinya.
0: O ska pinya lo yena o daele.
1: Ke go khulu mama tume ka bona ka hafu ga mama.
0: He la ngkhono PC mona wa daele, o ska wa pinya.
1: O ke le bua ke
0: wa. Ngkhono pinya hle ngkhono.
1: Wa tsena go vete ke ka kwa.
0: Eh, ngkhono mpulele.
1: Ha khona le kholetse di swang tshisneng. Go dumo dumo e teng ka mora ga e ka bolo e batla go kwela. Go batla fela go kwela seo a se tshwereng ka matsogo. Mme ga ka tlamega gore ge khumane ge mo rapedise a e tlhole. Ebile ga ke tsebe na e tla wa neneng. Ke ke ba wela go sia fela gore o tshwara matsogo gore go fitlhela go lokisiwa mane le kgweleng. Go wa kgwele e bona jwale. O fitisa fela gore a sebetse fela tate modimela o tlo sebeletsa thisa
0: kodumodumo
1: mpa ena ga ya yona ga e sotlale go kwenya tsa ba bang eipagelele ka tsa ba bang ntse re e bona godumodumo ee ka ntate ka mathibedi ke bua nnete
0: ke a leboa nkgono wa
1: ke a leboa ditate.

0: Adiokhots.
1: Hotsa tatile ba.
0: Ntate re teng ya ntate ena o phetsiwa.
1: Ke ntate, ke tla di tle jodi sa mona ka 27.
0: Ntate tla di le joni.
1: Ee, ntate ke ne ke re mo khompe wa ka ne ka ka ne ka ka ne di phakiki na di ICU tse.
0: Ho ba ne ntate fela ile di party le tsona a jolo ka tsetse seng ICU.
1: Ke ka nna tsa jwa di shile ke phelang ka di pipe re ka bua ka party ntate.
0: Le tsona a ke re ke di party wa ne ka o fela a tsona di temo ja ho monda twa.
1: Ee, a mo hlompe wa ka maka o sobu ile na go itire le mara ha
0: ka ma ka ka nnete mongaka ska ntsa ma isa jwalo mongaka mthola o mamele jwalo ka o la thoma mamele mongaka ha bo wena o sena mantswe tabintsi. Ke a le wanta te ngwana ntate bothata
1: ha o pepe
0: ntate banna e tla gare ditshwere tseno tsa ntate bothata o tla gare tswe ka harotso gobane diteng re ntse re di tseba empana bjale ke tshwere ka mona ka manasi radio kgotso
2: bolebole
0: ntate
2: o tseba gona je a gopola ga o thewa ABC ka OC
0: e
2: jaaka thuagala fa DNP
0: lona
2: ba ga nna e ke bua ka nna a ka kobon ya baneneng moetapele eno aba a teng enana kapo e ne le phala ke le spokesperson o dula o tlo go botsa kwa ka batho ba bagolo ka maemo le ka dilemo go wena ba sa go batseng ba tla nna ba gomente ba goanela fela ke a o bolelela boetapeleng otse ba ba loka bosale ba gae tsa ba bosale ba dijaekebokumolaena bo tla felela ona mono ba dio e tsetseng pele otse ba ba bona ka tla go yona go gane tlhompha batho ba bang o bua nnete o bua ditaba fela goba batho le bona a ka ba bua tsatsa kannetetla o tua o fetso ene fela moetapele o engwa ka nnete ka tao ga ko e bona ka nnete go bua tsa nnete dnpe wa e monyena batho ba mo sireletsang ke batho ba tse ba bona ba mosebeditsa kae a se o bane le o mokgetha ba tsa mokgetha ba ke ba mokgetha le kgane
0: ke a leboga

0: Hadi yo khotsa.
1: Ee ndabaga.
0: Ntate.
1: Ee wa mayele tika go halo go ndile ba bla tsa dzini.
0: Ee la ntate litika.
1: Ee ndataka.
0: Ntate.
1: Ee wa nanse yeme handla tsa ga ka tlhinga mo.
0: U tswa kwa lo.
1: Ma ga de wa ga ta de mabili nga tlo mabili.
0: U tswa kwa lo ntate litika.
1: Ah ndire ni handle go bua di mo ga mo.
0: Ah tso tle di apere to ka ntse le yeme handle mo ga mo.
1: Ndataka.
0: Ntate. Ke kharitsi rantsho mueta pele wa Development Alliance DA kata unga ha mo hapelwa mo halisuku ka mo ga kgoditse thago ge sena ga dilo ha ise le teng mueta pele wa a ga le buenye seleteng ya ka mona ka bokauta ka mona ka borwa radio ga le bua mo ya tapeng.

wo eteletsweng pele ke Dr. Tshepo Dipholo ya qetile nga di kholitse tsheletseng ya changaneng a ngwahola dile tsa qala mokoloko wa tsona ka thabo e ileng ya qetella ka ho fetwa maswabi ha morao malatana ha ka mo a ipitsang a ka teng bane ba le social back Afrika Borwa ba entse mokoloko ko isanga lengolo ho mo etele pele wa puso ya kopanelo na henyeo mohlomphe Cyril Ramaphosa lengolo le ne le bontsha ha malatana ha are go phatlalatswe meedi ya basotholand hara tse dinge malatana ha ane are go lekane ka tlhekefetso e etsetswang a melata ka hara naha ya Afrika Borwa ke mokolokong ao oo moo sepolesa sa Afrika Borwa se ileng a sa ja masoko sa fafatsa jalo malatanaha ka lethala la dikulo go lemetse ba bangata e monga o pšatlheile leitlho ha e monga kulo e mo hlehlantse lebodu lena ba banga ba thuntse dithonga tsa mmele ka o fapana taba yena

0: ario khotso
1: e ntaraka
0: ntate
1: e jibe ga de kwa go ndile ba tsana fase
0: ntate le go nne
1: e ntaraka tsoma mala ma je se mo thudi ya ngela ani fela ke mo na buja ke mo papata le tla ka ntha ba tla se ka me ka go nya ba sotho
0: ntate
1: ke ga le da se go tsoka ntle mo ne ke sa magata ga tlo ne ke bona ka ga wa go lantsa ka ba sotho yala ga ntse ha ba tla se ka ba go ka ntle se ga ka dipitsa ka gona e o tsukala go tloga kgaleng ka nnete ke motho ya wa sethumo keba tseka matanne ba tle ona ka nnete di nna tsedi ye re ne atamele tera gae ga o mmele ya lepi
0: ntate
1: ntata
0: ele shonele metse e mehlano metse o tsoke tadi nna monate o renyane ya borobo.

0: Radio Khots.
1: Oh,
0: tsonga
1: namogene.
0: Oh, tsohle ngkhulu.
1: Khona matanki ke mona ka qatha.
0: Ngkhulu wa.
1: Ba tsonga stack.
0: Hey.
1: Ba bua tse khulu ba. Di tshate rentsa ka tinto se se nninje ka po siburi a sibuti.
0: Tsa dikotitse tsa mokoloko.
1: Hey.
0: Maobane.
1: Bani bani bani.
0: Maobane bani bani so sorbeke mona.
1: Tsela ba tshubaba ne ba sa dimela ka mokoloko ntate.
0: Mangolo ke yana a supang go bana ba dumeletseng go.
1: Eh, mapolisa. A se ba na ithetlile ka. Go ba ne ntate di pholosa tsa tlong kong ka mona ka ga naha ka taba tsona tseo tsa go batla naha. Sale. Ka ba di tsana ka mehala. Ha ke tsebe na a nkile matlano kae ha batho ba ne ba dumeletse wa utlwa ntate. Fala ka go re na le babusi ba sa tau batla naha ba itule tsenta fleng ba tsena ntaba le kokoti ya ba suthu ba ba ntse ba suthwa ka mono ho nge o tlwe bua malema ba ke sa bona bona ba thotse ba itepi ho lutile je sena ke mogena ke itebwe
0: tangi hleng go ke mo ya tapelo wa development alliance DA mo kha wa selekane sa tswelo pele aga ke mo cha ke ntate kharitsi ga ntshu aga ha idu me PCFM a yona se di teng ka mono ka bokaula bulima BNP a Alexa ha ke mo catholic ba refetchi ba refetchis hoko ya 14 ke a usi masentle buli ma BNP a Alexa ha ke mo catholic ba fetchisi thoko ya number 14 ke a usi masentle radio khot radio khot
1: o tsai ya tiro he ngone a ile mana la ke bona amposi go go go fukuri ke jwana o ba ne mana ba ya ka bo o ba ne ga ya ne so ge go na ha e ge mana ka molao ka tlhano ba ba ga tsheile ba
0: Pepi unkhono wa Pepi unkhono

0: ga di yo khotse
1: o le bole
0: ntate
1: ntate ma
0: ntate Martins
1: eh adu ana go we tse ntate wa ka na wa tsena na ile ha di a ba ha ke ba ga di tso go ka bo fa sa le ba ga kile na ena na ya tsela yo batho ba ba mo mo bana ba ba tswa ka ona ka ga sa fa futa ke ba ka ha ile tsela ho lata na ha ile ne le tsela ho dumola tsua na ha ka yona e ka nnete e no ka nnete e tala mo lo anwa o bana ha ke wa fa ka ke mo go ila ga hana ka mapoza sa tsona ha ka ba jwale ba kwala ba ba ka ga tsa sa dutu sa bona mo
0: ntate
1: ha ga na ha e nngwe ba o etsa jwalo ba ne ba lebeletse go etsa le ha e tata ba ya matsoge fola ga ga na ha e nngwe gore gore ntse tsa tsentse mo ntate wa ga ga ne ga di ga mautse le ka fu ha ke nda de ta ha e ta la twa a tle yo ne ba itse ba ela tse ya o ya u ene kwa e sengwe go ba e ga di phaka ga ga sa fa Afrika ao bana ga di tsei bana ba sa ba ba ba se sa ba ba ba go metse ke o bana ni ke ba ntse o bona la go ba ile ka mpa a tsaka metse ke di ntadi ntwa ke di tsebe nga ntse bo ntane ke se ke jana sa ga le bana ba go metse ka ne di la ha ke go mo di wa lo ga ga bua wa lo ela jwa le ba no be ba go le tsena ha ba sa di na wa go ka la go be jwa le di tsa ba ra ba se go lo wa le ba ka tsaka di e kwa la di tsela ge sa batho ba bagolo ga janje ke naaneng ka nete leng botate ka nete gona ka nnete morana safa afrika ga e tshwa diphosontong tse ngata fela mona ka nnete ga ke a tseba tsamai ga e latse jwalola ga ke sa tsebe ga kalo ka diphaka bane ba re ga o noore madi a ta gotha mona ga o nae fela ke bane ba se ba tsewa baka dijo la safa afrika
0: ntate
1: a ntate di boloka nnete a ka ike kore bona
0: ke a lebowa ntate
1: fela a lebowa tsa go tsela seleng
0: ke a lebowa ntate a di yo kgotsa
2: nadimkane
0: ntate
2: ke ntate tanki
0: ntate tanki
2: a ntate ke tsena ka malatana
0: ntate
2: hei malatana ha batho ba nna kekeke ga ke go ukwela ka taba ya bona e ne se taba ya golo ga ya o latana ga kakang ke kgwe re ne re ditse mo kwa mo hantu no na di ditaba tsa bona ka mmu
0: e tsa wisa tsa wisa tlhopheo ya gore ba sotho ke baano ba lelekiswa ka mono matswantle le tsheo yeno ya meedi
2: e yanda
0: e ne so e lata tsa tsinena gore e hle hle go e lata empa ba ne ba re go hopotsa ne meedi e ka sitela le ditaba tsena tsa gore ba sotho ke bana ba lelekiswa ka mmu
2: na na ne to na le ntwe mmakatang go ke ikwa ke ipotsa taba ena la ya mo khwanto ha yentse e bi motho ri tsang lengolo go yena a re dumile ke hantle hona le mo di etsang ting ha ke nane a nyeo ena ha ya Afrika bo wa le yona ile ka golo ya di ntwe tsena na ka nete taba ena ya ntila e ka ja dilela simphuna le mo sengamo o go bo ya di taba tsa mo futo u fa ai na jabelela mona bontate empa he ho setsa itse ka nnete ha ta president ya Afrika bo wa ho tota anka tsela ho kwe ka ka go le yena o ntse a tlotse melao ya Afrika bo wa ha e buile tse batho ka mo e le le ke tlo mo gete tsa sa sa ba ai ai ka nnete ya le bontate
0: ke a le bontate ke mo tshaka mona ka taunga kharitsi rantsho maikutlo a ka ka malatana ha ana a fuwe ka malatana ha ana fuwe na a felle ka e ka mokoloko wa bona bala etsa phoso ka ho kwala ditsela tsa South Africa ba sa fuwa tumello e jwalo ha tele mapolisa ona ana a ipapisitse le tokomane e neng e fuwe malatana.

0: What?
1: Jelly. Asasa la malema.
0: Hey. Abu ya katata mwana mmeane ba.
1: Batho ba batho ba lwantha batho ba batho. Magwana ba tswe ka gana ha a dutse. Kore. Ha ba ga maphasa ha u feta ba tse ha mmole ba sebetsang le bona. Kore ba itlontula. Ba nyolla ntle magugu a neng a ba etsa yona. Tala ba ntshitse tla sa magugu mabugu ke menwana ya batho ba batho. Ba sa kutse ke bona ba etsa batho ba batho tshe. Pele a sa tsala mala ma ke a le bona ke ha sa tsela tshigele so mo mo tla ba tsentse ka ntse tshe. Ha ba tla ba tsoba na di feme, ha ba na di mine, ha ba na letho ba itshebetsa ka matso a bona, ba tsekisa eng. Ke a le bona.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Adiós.
1: Le salwa.
0: Mkhono.
1: Ah, chile gato laka.
0: Mkhono waka.
1: Male bale ha ka kula o shwe. Ya ndi tya mure.
0: O tswa walo.
1: Ka ndi ke vuka daki.
0: Vuka daki.
1: Ah, la ka kula o shwe le tswalo. E ga re re ka monka tla dula kwa di mo.
0: Ha o bone ka ka ka ha bo ke kae kae na kwa di mo. Ha na ba ha bo kwa di mo.
1: Hona le le tsese le kidi ba thuba batho a tshivuka daki
0: vuka daki
1: vuka
0: daki
1: le tsalla.

0: Mario Khots.
1: Eh, anja.
0: Na waka.
1: Ke na bana ba khutse. Ba teng ha e mo ka ba
0: tsheke. Eh, ba ntse ba o kwa kokelonga ba bang ba teng ha.
1: Ah, mo tla no ya ka ka ofu.
0: Manyo.
1: Mo tla no no go malema.
0: Oh, mo ntate malema.
1: Eh.
0: Nkhono wa.

kannete ka hlasathela felleng ka lebaka la barui kannete ka hlasathela felleng ka lebaka la barui.

0: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat
1: Monate ka nako tsohle ho PCFM.